0: Glazor mommy sharp current to so paraskram watchreo nandiro ishin radio ndara solan mita piskun uskun nuta uwa. Current to so paraskram watchure adan huma or matumando kwe Suleiman Mustapha Malimbe engineer Mustapha Mohamed Mustapha Roko Karaye kusku kermairo. Daji putu buron panwa de modu doi nandiro kugo ishenar kala haldoi bareu de sonda bareze mbaye kalan. Daji amdo noto alamar adan sendia suru paraskram mario donye kauli chinzaye sakana mbeji kuru ade masa ndi bari ude kauli chinzaye sakana mbeji daji kerentuso loktu banabaro suru modu ndi adiro seramu gaen suru paraskram wachirewe adlan daji sumondwa daji ngila maro andia nandiro yado zandido ngila lamara bari ndi bari ndi susuru nda saunaye adu fano gala daji bismillah
1: dai kose so usu bura bundi faria dawo kuma jere so kara bismillah so dai kose so tangan aina be bare so den ba on judo bari ande bare atasna amla re aslan maro bare le tuma kamariya la ande kalan de munde le na tuma kuti ne kole le kara mamre dan bare mamrin bare na tuma kumunde karngalan lazin so ya so wala so inji konna so amtu bo so chandu mala tumara wana kumare to sunan gura maran da video bari anda bari atasna munji mafa o kuma da do amunde ne kuna furan e kuna so mafra ina andu mai andero man gulsai na da ande bari ina lari amman na rasu bayan haraji da kam da so wala so ya gu gulsai amman na da class le munji arin da bari kolji da dore ngalun da dore class le so ko wa da kace dore ne nan da ro kula ta so man da ada amkara gari gari da bayan kula ta so ayi le zana fayan amma sun gida class le ne kame koye kula ta ayi boko haram ma Allah ko suna gulmi boko haram wani yiro haraji kam zo haraji zo mumma dai kolji barin miya amma da kula ta re ni man ni man yaro mun yanje ne dalo kanta kadara barin ko singala tada yel doru ma sai isa man zan man man yaka jin zaba awa dan ya san
2: dai to ila na wani karam ni kondo an karako fitina ai karan tai da zo na sabare inga war waltana ta buron na ala boras ku aram so ya au ga uli so ya ora so ya kile na bare kuma isu fitina da su kondi la awala biya kahu kahu gima isu bare tin bar wannan ku kondo arna ai are re so ta aurun ga war waltana
3: sai goni alaji adam national association sogum problem for the market of nigeria bare biya karab kan ga uriya marashiya kuma kaza da radio kuma gwaza inde gena shehu inde amma san maso maka labi wi maka za dala aw karabka jiyo borun state kuloyi dalori garden deji gongolan lantin deji jakanan kulojin de amma kuma ndere da so maro lemba so jiram diwima na lege bare ma ba aw zukuna zuro bare zoro na ko zuna zuro kaji miya miya fitru sama bare rewa kuma ndere tuliyari lenum kulo kamiya prani awani wulimiya niro haraji kule awla niro gnazai anan karro kuma na haraji e bawo ana da ranka mai bareji ma zuwa ba na ko zan kam yansa ya million fal million ji kude shi da lokaci ne ma bulan tukan bulan da yaso jarin fadin kude bareji na ne arin da bare ne aula da ma kuma ne bare ba bare bula kam an da fara so jari a yin kan zuwa kran ne na karwara kaya mari be tukan alamin animin shi en duma ba bareji ba shin ka bare ne kusa kare kare bare ne bare ne ba shi nan wani kullu yo lei bare ke Allah mai bare bare ke nadin ne ci ko ta din kala kwanta ma muni mu ta aure min shi na din bare yasa gida dai fi kare kullu duya yi kullu furaji ma milen do view view kai do view view gina ya kuma ne bare ni wa Allah sa ka kare kullu ra kullu ana ka so kuma ne kare ni kuma ne me ya bare kuma ne maka ziya mun dai tudu ai mun dai bare yana Allah bara su ku bulan tuka so nan ku kilometer ku arakturu mi wasu akan bare zana amma kuma ne da kilometer ya kije wa mu zo nan bawo mun dai mazo ra kaziya mun dai alhamdulillah ra bara su ku sai bugo zana ga nan galau amma kuma ne zora kana kazi ya fi sai ne da gwamnati lardi sha bana zai a wadin zurewa da kirtu so kuma zora kazi ya kuma dare
0: ngila zoro ya goyi Alhaji Adam da jikirin tuso adu bare wonde so e lanza sendi putudo hal lamur bare adu surun da sauna e clan sendi mana ada da ji kirin tuso namnun wuri miya surun amdo bare sadinde ngu kanadi zana ngu ya zana la nandia kan bare sadin de nafol soro wallo noso la chot maro bare de masadi mbaso kada yo awodo gotna letin nade abi kla abi soro andiro sholo sudin kla funa Chuol doi andiro suri ndi klafu na fanturo amdo notwa lamara ari galjae kurman lamara doi awo haldoi bare basodu haldo lardu soda sorodo sikin ye klan andiye kawli chinzai so panyena amason ya ikawu ka anzidu panyen duro sumondo gambu gana la nandiro fule ifal ikien
4: Porque fato nele fire no acha pour amone ande am clever ande ko ndaya lande nanne fitna wanyana fanwa

0: ngala zoro Ahmad M Kaka ala nilefa andirocho kirintuso wachireo kirinwi radio ndarasone felanzi femen mita fiskun uskun nuda uwa kila bari wende so nda bari sarimbayin halin lamararin karayin modu gonyina suro paraskram wachireo yarin zandinje na karaye kirintuso ala barasiku kuo bari wende so yefanwa haldo suro nda sauna haldo lamardo bari edu kudu jirin karaye klalan daji suman ande danye ande ande noto lamara ari galjaye malamdo lamara ari galjaye jamia yarwaye kwashima Dr. Bura Ibrahim Bura andia zande nyina tanasmaro andiro shifaida doi ari galjaye lamara ari galjaye da muhimu gotudu a faida nzuso en kladen shi andiro manazuna da ko nzu fanye kaudro
1: assalamu alaikum jaman de kranto radio ndaroson filanzi fm ya filanzi gafsina do suro nigeria cameroon na chat niger burkina faso sana gafsina wanda na duk sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a usi dr bura ibrahim bura be alum jemiyai fellado ari galjai na shado ne mal makulo yallam ta wuzna ina rin kira gullukin Borno state lan shi zaman laddi yoso barru fuzna runya ku a rigal jare shi ma farto awar done kuma dala kulje a oteso koko bare tuso a wula so bombo ku a sidman mai yande kure so sabsa sabsa sa har shi bula fetre re laza kuma kan daulo fetre yanzu ta shi ma a wula rogo ne kuma shafura suke nda ma na bare bare wala na putin ba gilewa kujifanta fuska faraka dukso au bare kama sudin da ai magare sudin ba alhamdulillah kuma naptun gawo rongumiya bare da magai salan siro borno ya lalu pomnor ma cira rolzna to kuma ndi ande ro sauki sudu bara da gwamnati Nigeria kulta ga wana kul so jaha da shi jetan den duri ne ka ga suna dukso kulta kuma ndi ala bara su kan iska sudu do ai kuma da ganala electric ganala fortuna kuma ku to su ko rorunya amsa daga na lum en kara lambara daga na masho da wanzana musamman Allah din da ya labarno ya ro ngemiya ra kuma mamuri so gobiyo so kama so kuto amso zauruna na la soro le zin do ngemiya mun dia mun da taro ngemiya en ga wodo shaje kazi kura da rasulin do ku bare ar baro lo na ma amso masho lo ga hin shi bare ar ya kazi an da sun na bare bare kazi an da sun na re duk so furtin fitina do sun da yana da ko angal granma amde buladiya lamba am buladiya yanguso reta kwata dukso suro burnin kashiru bare ka kallato ndin ba sai dilar garen bare ga ndin saudu na nalan fisa billahi bare doni har kalande ronye awla cire nazo suro ganala inshallah jimba yo bare kalan zai da ingile farto dima ai ma lero ga yamba awa muftin gile ba kasi safit na de adresu ina ga nazide jaman de kamaru buladiya lana za ta sana nan sai ba sa ta tarza su IDF alsafta duk so na burni kan gare duk so sa sona dunan sirin kamaru gwamnati Borno la sai kala kala suna aula ya kuri kamaru la rifta na isa kuri la ya kwasa na ga tsare wal tai kin din yanzu dai kuri gawa amdu na rikul zanan injin nan zala ko ta rai so aula so kare an za do ari gajja shi lan fara ta aure sai na duk so da ga baba na zana leila anje so aula so gombo ko so baba zana yo gwamnati tsaro ci da ga kalarin gawa sai da collection a yin bana jiliya sidiro lon ma lamar ro ko mashol bare din lar dun gana ta da za a tun ba ko gawa kuma amsar burta zana leila so kamar lema ba har zaptu ma zaptuna leila kulor le te ma leila kulor le te ki jiba gawa den kuru kala bare da kutiyan kamar kan bare ma shi manus ko din kare goja sudiya bu amburne su kala din nawa da in kararo amdu rafsal da tin bayan karo ka su yuzo kala dan ma kam gare lamdro ga middleman yana ona saran bi sai ma ga har ya zo ya unta zai dai fara shi kan buya saro kana ta da zaci jin gawa den kuru ko amsaro mus ko ga dero wajuna dabban ga mus ko zamba wanda ga na buralan gana gana kan mun za gana da sai duk so gana ka ziyar wajuna sawari lokan daren kwanza ya soro zauro klan gawan na waltin na kashara gawo da kuru wara shi a wajili kama petruso kanan gaye kawo kanan ga te so dai cikin nan gawa din kuru kazi falle kuru kwasan mana shiro a malnutrition da kumbu da neti a garjin gala fondo ba lardu da nan tala sai da nan tala gurze so din gawa din kuru kanunga tiye duniya bara wajen furu kambu doni amde zain kala zar bare zain bana karo kambu ishe kala sai sai ma te da zar son dai ba dukso awaru dukso yeso awajin kunga awajin kudo indurin za kala zai mai ko do le za sai bladiana kulo yan za ba zai bare za kausu le za kra za bali kusu sha kulo le zin awlayo da mari do ro to dimba kusai mata sa gwata nan ro zai zana goro zai yi na sha ilmi yin kai da zin ga ro wutuna
0: gila zoro adu professor dr bura ibrahim bura malam do na sha lamar ari galjayin majira allam tuma tanas maro andiro kalandia fajo lamar doi bari de baro waljia ngo haldo soron gaino kuru kusku kirmayar ngo haldo soron da yanao kuru tajirwa do awo shimare akero gotletia kulafu na soro tajirwa daji ala ashira zaksu kirentuso paraskram wachiro yonandiro ishin redun darasolan mita piskun uskun nuta uwa daji nandiro fale ikien kau na danyena dunidupuye kwenye ndro.

0: la Zoro Ahmad Mkaka. Kirintuso paraskram wachiroye kirinui. Putu buron fanwaide modudo kladen zandenye ndia pimagi bare undeso nda bare zembao halin karaye halin dayen bari lamardoye lamarade kun bari nere shi lamardoye shi bare sodo baro walija suro modu aden fanwachi bare undeso en fanwachi notu ilmu malmana sha na sha'ari galjai soen kwayai kutu nandiro gulsa kana ide diol telefon yedu furumien nandira no gawi andiro shawri nde so hawi lamardo bare ade jiriro koy konye clan daji diol de telefon yedu furum gata lambado andia fandu yedu shima sefur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sefur awi sefur lar sefur fal u diaw indi sefur lar arak diaw lambar bonu ya paraskram wa churi rogawi radio ndarason mita piskun uskun nuta uwa ka kirintuso daji modudo mananyende hondi nende jesunui kala lamara bare na shandolan bare so pondu diwiwa kuru katapala gonwa mbejiwa bare shima ada zu gonwa lejino kuru shawari la mbejwa bare sadu amsadu so nda sadro putu malum de bare malum de lamara ari galjaye gulzuna die bare sadu bama lamara ngunga war waltin shibala zamduma bare de masha garz bare de maronzu bare de bar walja daji kaziro jama sadu gasain kazi kanai ro gasain kazi doi awangu ata monti samangaro walchin su andiro benzulal sudina shi kwado Dr. Bura Ibrahim Burade allam tuma na shala mara ilmu do arikal chaidin suro jamia yerwain daji krinto so lotudo diol telefonye are bonu gawala din andiro shawari ndwaran no hawe shawari barewu gade nasha bulati ande so laka gaman nan dir gare gas da sauna so irin ranu hawi katafa ayi gotu gotiya bare dir tsidin ya klan ranu andiro ba bayin diwi kurukus ko kar mayar nan de katafala gonuwa a shima da jiwi ya karau rolje daji ranu a shima da ranu diwi kurma hutu do shi doctor je bayin zidin sarna diye hutu
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam kamla gana. Dumana jin. Leo slay.
1: Ahmad shago mangura malaria manaji.
0: Ngala ba Ahmad. Ai awo modu mananyen klarin fanma.
1: A to ru fangina. Andero ni wanna shaka andela. Katab do ni gonyina te katab falluma biya kawai barer wanye kwalle shi ma aure katab gonyina. To do ni awo su kinare. Na do yi kirmaro banye bare jinare. Na shi ma tiringo lai manguno yare kaudo ni tungushero na ni kalkal bladi awo yo barat awo mai malari bare garu koninya bladi a kin kilomen shiro biribiri sai nare kaudo ni kin indimen denim koi sinari na min do kate din ala nde shiro dogon waya sai nare yo banye sa din men awanzala na shi ma tir bare din do amma ku sa ku ya Allah kirmaro da yana re ngiri kirmai zu sinare bare ne shiro ce yo sau doni suku blado ne goyi sinare da anare an falfalbe isa gozai yo an blade da sai ya ci zana kurzan chai baro bladia doni shi na mai malari bare kara karingin da shi an falfalmen isa gozai yo kambo soro ngu soro an bladia da rima ya za tamma ci ci zana
0: ayya
1: yo are da suku da kuma shi bare rima asalan man motuman monjin ba andiro da wanda da amgare duno nguyo biya futu doni kinga ku yare kuto zanga wai doni kozinare da doni barenzi chodda zai karenzi kumbuye kulloro badiyano dai kinchilomen plata yare kinula shazara injura shazara fal daulan shazara fal karula shazara yo are da suka aka yi biya tinzu kutu kutu aka yi don nafkai har isa ala ala shiro ganangalauci yo adede suka da bare din buguniya ala isiriya a wado ya fandi ya cinjiro ya kenda tiyari ba amma bare ku ya futu rukunare ari gozan turu gozan ari kawo kawo kamza inare sai da za a je an jera shi wallahi
0: gila yau ba ma jiyo shawari go kuma an dai zuro ya sombe ji lamar doyin kuma bare ya da rusan da musamman na gwamnati a duzuna sombe shawari la san diro ha mi ma ba kaure arma da nan dai burman san diro gamgo ya akai so wa zana da
1: yo shawari di ku da tumangina sa kare jan diro ba adi an dai zikin shawari di kala kala gare gare ne o kindiya ma ko zina kambo san wato san ningiri gare birni wazan isha shawari ade da sadin birni gare gare sadin ne amma kwaye man katab ai mai kala rogoti ade da suka da kam da suna ma dai wani futu da ni sirin kalan zai fayin ne bare da zaki sirin ma amma kam da rasi mare wura kuri lan da kwalki da mangalo kar maro ma ba ne ma ci hada kuye biya na suna ma fatan galawo futu da kininga letaram kuye rukuna sir
0: Allah shira da su dai mu da yin gawo ga yo ne ga kulti futu tare profe gulzuna dai shi bare da bama tumaro mu jin bawo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam da watukliwa
0: kliwa sai ndo mana yin
2: gila Aisha Muhammad jin ko ganga mare wakil karfa radio kantin
0: gila Aisha Muhammad ai bayan nusur mawduwa dai
2: oh mana ya fa bai lamar bare da sai hasbunallahu wa ni'mal wakil
0: Awadi
2: wuri ya shawara da ke amin ya rabbi awadi na tunanin dai duk sanin da kozuna wallahi ta awadi barna fallo wallan ma baran da shawara barna ya baran da gamna barna ya awadi na ringa man na tunale fayar barna Allah sarana ba
0: ade
2: amma awadi isa barna falgi Nigeria falgi awofi tuna har gudin gunan golan awara samduna dai su kanan kadu awadi shawara da ikinda shi gwamnatin Najeriya da kalaktoza tunda bare da shi makanin garte miyo shi malar da bara na tunile fayar mina da masu na tunile fayar da bara wallo na ma bare kalan da shi mai yanya ma ordinalan
0: ade
2: dai su kanan adro lokto bare udu soriya kullun da furazan yankal kare yanzu sarina da ya gozan yankal sai ya kamata kara adele zaya sai ya ce ni kullun da bare zaya isa sai fiza gozo inda su kanan kadu amma da sayuro kan maye enough manan ka sayuro kula langana tinde
0: jire
2: sojan dai crack dai polisan dai turika dai samma songo yambe inda soro sai ya kai a wasu yaro ba ku kriu borna yar bara dai gulli mai ana yasa ya tuma nan jiro sana da tuma ngana balle jiri kulo lando ne ne za ka lo bare ba kokari da le da bare da ne soron sai ya zaven ke sauri fizai a gode manatin ba ga dina duke karin zan tsaye na zana amma a warin gadda ne a wala kala din da yanda mai guntin bar a war ka kalge na shi kala da shi mai asu dunya karfi
0: gila Aisha
2: Allah a wadu kutu wallahi kaman da ya rabbin gurna ma ala ala andiro lamar da sa
0: amin ya rabbi gila ala shawari in partner walzu Aisha Muhammad shi gwamnati duro burunzu hapsi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da tukle
0: ya sule indo mana yin
3: ya fa mara goyon goro goyin damgare
0: ngila ya falmata ai bayano
3: wasan da wa tewe
0: ade
3: zaman da samu sakrin turo da wa tukle wa gwamna
0: tukle sule alhamdulillah ya fanzana
3: dan barbare kuma dai ya riga alaka samu wurin ya kana kraudi
0: kraudi Aisha wariyo bare usoduro au kuma anzufo yoro au gumnatiro
3: a gumnati ya da shi ma ci daga gini ne Allah mutu bare yedo ko ne fa ade an ji waya Allah ni ba san ma bare wurin mango kuma kan da anda kan da yake wannan inji
0: ade
3: bare ka karba
0: bare ba kaziya klahuna
3: bare ba ya kraudi da
0: ade
3: na mutu ba kraudi na kraudi wani ai kan da bare ba yana kurshi ma bare yana kungo gini ma ka su mare kele din ba
0: jiri ade
3: ka tuma ne kuma kuma buye yayi da awon ji man da nayi wuyan dai ma kuma ya kan gunda kala ne yake nan yanje ala ka samu dole
0: ingila ya falmata bushe kasa duro wato kuma care shi doctor ye guljindu sa ngawe ko zina din sai bare wudu sai ma kare da bare zai abula rosakin so zurfo ba assalamu alaikum
4: amin wa alaikum salam wa ma me shatima kumri
0: ngila mo shanda wat kliwa
4: kliya sale da program kliya sale ya
0: kliya sale alhamdulillah ai bayano
4: bayan
0: na shayin bo
4: yarwa bo ko
0: yarwa ngila ai bayano
4: bayan da dikin na da shi ma kala kuma lamar bare kuma aure surun da yana a fima gade kuma do we sori ka keke na ba am kuran de kure sa kriure kuma biafrai sa sadna ma arman awa cizana da alangoron kallada na blan waso la na son musamman awa adande awa isu chod isu ada kriya sai kuma da fallo haye kuma da ga yan duma yar sa awa da sai na ba
0: sai moda kuma arman shawari
4: sai moda and the samma so gwamnati da cizana la na soro musamman saka remanda mashidi be na so saka alam samuna tuzukala awadien toro kam dusu din na walo ne awada kaman da ala njo daktarin da su
0: adima
4: don awada ba isa ada kirzina kwa awashima sai lamar kaman da yadima sai tuma wadin tuma sai rune da sai lamar kaman da hayo buru ne only
0: kama yau malam Muhammad shi moda sada da shi clan wendro awo shawari are jam mai yadro la taladro
4: musamman no awadu talada and mai yada talada duso lezna duso
0: lezna
4: and the same much yawa da so wadi yau
0: mai la tadunon zai sire
4: gatar zo duya sire now so ce ala koreu mashi na da ana so duya awde malman da gudara sama adatu kaman da ala andewa wada hapso
0: amin ngala ngala wushe kasadro ala shawari pantinar walzo assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da mananya
5: alan gura bai
0: da wata kilewa
5: kilewa sune akuma ba
0: alhamdulillah kuma
5: zanna gubi a kan pomari bai pass
0: ngala zanna gubi onya fanyen
5: alan gura ngala ngala ngu erwa
0: amin ya rabbi
5: ina mar bare yare da an da san manci ne bara ala kore mai da malam da san magabce da bara ala kore tarani da kuma ne afu su bi da adin ga wala da gwamnatin da sanatin da su house da mbe su ya mallakar gaman san masa da walte buruyan tai dai wuri ya sayar ya da gokin da dan gokin da da kuma da shi gwamna dono professor babagana umar azumi da kalaran sauraron da zana da motor layo son ammo jira tsari jira sojin da adin ga wala da kokorin zura police ra am da rabu buye da ta tunza am da ai ma zo yin role da nan ka dole da ku ka kero kana nan da kan buje ta la ka za o gana gana ba da wuro sai dino so wanda am da nan da jin so kida kalaran da zana da ro ko wannan sai ro ta da ku ran kere kiri sai ro sai kurman so ja kura kura da kere zaman ne kuma jiri drone so kuma jiri are jedda kura kura kuma jiri bom aujin so dikin sai dinka san ma sai ro kere da san ma cin tin ne sorry da historia da lamar da isi kike ba koti barek so are ne gam da dar wala no ma problem amma sai rasu da cin kana anda tare tara bagala koti barek are dewu kuma san manyat ne inga wa so san bisa are koti barek are dewu kuma san manyan no sai da annan karan da din am gudu sai an kino
0: ngala wushe zanna gobiyo ngala shi shawari cina na sha a moda soye kuro katafa zurfo yayin moda shawari
5: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam dawa mananyen
5: kuma kana gura kuri ne kokin tarattara ne
0: ngala kana ai bayano
5: ko yende shi sabi da yaro yayyana ngawai sai san matsarina amma a wado ya a cikin ke tagge ne a diro a wuce ma da sai ya zuci ya gilewa ba da tawaduro duk Najeriya amma da maturwa da man dole kashi akan kashin ji sobarity ayro yo borno duk kashi ne ulan kashi da sobarity ba awo shimari kunat pomlan awo do senetan de yakki re pandemia ware awo do kutu suro borno e maru gonum yadum federal land hapti shimari ya chelan zau
0: dire
5: awo borno awo kilan de doy andia wo kingan amnyu amne yakanare turodun dure dunya sai ne ndin dinga maro chima kazai ba sakti soru ari nan karo kam doy ne zikila da zu hakindo fu president ne kafani an fashin de shima dia amboy turo borno ide karza ya sande
0: dire
5: ari nan karo jam'iyyar gayin kam gai karaso jam'iyyar gai so gai yari je so ari de wundu ne zu hakkin da zu president ne zu ni
6: tujulingo ambeda dana pareza impau pare adi tidi ido ikulande hapi impau kuru pareza ido ikampi sa gozo ndi nada nasari jenaza kamne kam yerdi yeri ya kugozo sari nangun jina zuna kejiro nguru edi esu ke awazuna amamata kiri chinum reaction kila ane shigom na kiri sudu mbingu dode ala korimea kamandi ya pindimea pindu omge sikara ya banajwe amada isike nang enta daro nari kondai kuna chawano ginaza da ingai ala kore udu ali ala koro lea ushe isi naba amasai reaction kilezo ya gomna chidoe bu liman liman na buwa tana anje sikai mbari gomna chila mbochi mbari ali nankaro lerdi ya gomna chiba gundine idami senin zile awodo chumu tinche lerdi ya lanku ammo ginaza indi binai lazim palestine man sorry mbao
0: Ala indu
7: kakala imunan
0: yo ngala kakala
7: la mana kana ite dange pa la mana kana el mauro kur kasuna de tama
0: ngala ai
7: kuma awodo ni tidin bare ngala man ade de ba gumnati de shidan de bare na amma am de rai ndo awra ma tem de bare bare bare nya are nya tidin ka zin de kat ya hakku yana ka zin hakku yana la aw mo tuna ma gana usulon la ala koro de guje gujin ande na ko ci gumnati kala gam duma ala wore sha ko tiro e kore ma ala ka tiro koro wa kore
0: yo yo su kai ma nduga in
7: ala bi akam de ande re adal tsari adal tsara ga ngiyo de mura ga bana
0: ari ari
7: karo ala de sha ko zuna ande ha gede to ala sha ru ba ade ro su kurun goro de tala e wore aw kam bai ro sha ko no dawa tul mazlum don goro talaye kuma inde malaya kafin ba ba zafin duna fanda do amdro ranar tala do za ala ya tiya zafte zafte kurkure ma ala
0: ngala ala bana sodo
7: yo arna ka ro futu tala bare mandar tala kata da kam do masuli ban na kata ma bare da bare da Allah ki ki masulu le ga bare din ko ko kamuro ko ngaro kanaro ke kuraro ke tuk tok la bare din uso kala kiti ama kawarin ga so na hun ga kun yi da kala kun na lulu ya bare da gulta ya awa kada na sala
0: je
7: yo arna ka dero ko ana kun don ga to gulta le da bare sai ai kam la ringa lo la aula ki ya aram ku da balo ku an man na ala da ba ku ya ko arna ka ro ala ya ya ngoro ndi de ala ya sa kam don awodi sha le zu yi mari kala man ke ku to man ya zu ma ala ya ya kur na ci ku don da ko zan
0: jire jire ngla kana
7: arna arma wande bulle na kun dardro ala mile fa tutu ala mai yandiro min adal to so aw kadja sadare gena arna so ma faida zai inda ala andiro mai adal ke to
0: ngla ngla kana ngla wushi kasadro ala shawari mpantanaro walzu kirintu so daji nandiro fulai iken kawdro

0: ngila zoro a krentu so proskram wachro e adu krenu radio ndarasulan mita fiskun uskun nudda uwa kila bare ondi so nda bare sadimba halin karaye aibisho wari we klan andi zande nye na karaye ala barasaka amga sawo shawarin za so asadna so mbeji daji ala shawarin za fantanar walzungo kamla zoli. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Narason
0: na. A narason.
1: Kama kile ndao tukulia.
0: Kile asile amdila ndoa mananyin.
1: Kama kakabor.
0: Ngala kakabor na shaimbo.
1: Mwana mamu reda mbo.
0: Ngala nyafantin aisha wari yungo hal bare bae nkila mananyin.
1: Aaw kama ya adige aaw mana na ba. Andika uda afrani jawa kwa jasel nina. Mungi aringe ya wahara kadaya ya yegi ya. Iza inkam goza lega inkuna kumza inkam da ase minna ulari do dere kuna kundu kuri ya chira nisa kuna kundu iye awena na makar chendu kuru chira nina na makuru sattiye nan kuru kira ta isi satta endena sendi inde sendi inde ya kumle da ura wange chepto ya yare manna pesa ala nge kawi ingiro bonge na tuja kumya kala yari kasha
0: aya
1: aisha wali ya liye na ura bare ma aa ya katabla gotinya kam sirao ga ya magoti mama kam hu wa ga ko jana
0: ngala a shawari
1: amma ko dina ba
0: shawari shawari bare ro hamin la gumnati ro hamin
1: a bare ro a so ro shawari de no ba a ga kam shiro shawari yin a odinde mondin ba ko de ri ya o so shawari a ro ku sini na kalan ba
0: ngala yo ngala lokto ya go
1: ka
0: a Loktu da zana da inalan kasar nyen.
1: Ngala da.
0: Ngala. Ngala ala bana sudu. Kirintu so loktu ya halun sena diya sika proskaram wachuru inare nan kasar nyen. Daji nandiro sa tulur kakal setia hawarai kamil nzidu kudien.

0: gla zoro praskram kutum gulle krentuso daje andia soro praskram adin gayo gutuno gredo sandu radio ndoiro praskram kutum gulle adu itagatu praskram doi nandro ishinma radio ndara solan mita piskun uskun nuta uwa krma sa arakreta kalkal daje krentuso soro praskram adin dual telephone ni nandro frumnya awadoy na shandolan lejin kuti ranu gului kuru kla shima adi ranu katap au shawari klan nandi kauli ndwa hawi kentu so daji diwal ndi telefoni ya lufurum gata shima sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur awbi sifur lar sifur fal u fal u diyo indi sifur lar arak diyaw go kam la gana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Dawa tikilewa.
1: Ya Suleiman Suleiman.
0: Alhamdulillah.
1: Are ya bor coach ngoro kuma je kuma na kon ngam na.
0: Abor coach, wishi lokta da andia botro.
1: Ade kilewa sule ana ke ngwa ngiden ngwa dan de sala
0: ne ya suwa. Amin abu.
1: Ala ti gomna man de borne abu. Ala gomna ngwa kam adala ne ka ka.
0: Amin ya rabbi abor coach. Ai ha wa
1: bara ko kutire ma ga class duro bayan kamishon
0: ah
1: pare ba da natun kam chata na uru koro ne kuma misalo kani falfal ne kani yan junior ya karwa jin kan ya su gol ne sistemi la ka water cardin ne
0: kan yar ya kan dan gozal ya da
1: misalo kani falfal ne ya ke yoksa gozal ya ra ya ko kadu sai ne dina waja kadu ne kani ma bara gozina bale kam sampal pelle kami ya ko gozal ya
0: jire
1: ya amba ne da har ka yin sai ko bara so tin da sistemi la
0: jire
1: kani ya ide ai
0: ah
1: ko la ya ke sara yo ka kadu sai so nda wanta na
0: so ne so ne kam do fande inde sa
1: area ko sai yon kam ruwa tara kamaro sata kara ne da sata biya ko sai de no sai gorta ko dana ko kalan yar gaina washi ma de
0: jire dia
1: laban zuwa bar kaziya ya bare ba bare bar wallahi talale da halga de ada ko na gaina ala shira da su
0: ala shira da su
1: kam kam kon ne kom je ko na kon jana ko na ta ko kon ne ha ne san dia
0: sitin abiya sitin
1: wallahi laban kaziya dia amma sata mi folk ma za kam da ko dana chairman na so member so re pa so sene taso klan ai masani ba da barar gwamna borno ne ko dana lamar shiro ko dana dia
0: ya
1: audi ga wannan da tsala
0: na aborto na shannon awola lenu sero ka burundo ar hawa so awola so ba pantna
1: hafi ba bururi da fatara ya sa kuna burundo dar hafi
0: ayo kuma ngumure ne ai fatara isara so meya
1: isaya ko ya sara am kura kama ya bidin di yorin duni di yorin da amma yar sai kamaro barado ko nare pandan na sero manare ni fanjen pandan pandan da sai ba zuri di torin di bidin wai zuri di torin di afdan kamire gudura ya
0: jire
1: yo annan karo da kam son barado ko nare sun bare tijin ni makara da wal kuma za girgir ande talare no niyo tale a shinkafa da magyaro kafiyo kam da adalla kam ande tijin ma kam bare o cisu na ande ya wuji ma shi ba kan yau wallahi ya hake kira ba lera waje cikin yar tiya ganya ke cikin gari jinar au groza da ya tijin fani ne len lera do nan kutu fani ne len lera nan annan karo wallahi shi ba hake kira ba wallahi sai ya sai fa sai su lenci ma
0: gila bor coach gila wushe kasaduro Allah shawarin fantanaro walzu am gade so zo wallan beji ga kam gade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikira
2: dawa tikira
0: kila sai da dawa alhamdulillah
2: ajazara manalin guru da
0: ke tsire ajazar ai bayano ai ngo kutu mai faraskaram bonu ma
2: faraskaram kutu ngi le wuri kutu da labare o sai rin manain
0: labare o sai ni
2: ai labare o sai bare o sai sai bare uda ande da problem ya dan nan yana da sama so sanin gande bare da ma
0: jire
2: uru bare a duku bi mana zan man biya tala mana zan yi a kamla ngai kura sulu kula lamar bare Allah mana zana ba eh dan durin za su harfa na an za su le za odan zalar da gaden sa da isa za sai amma tala borno da na so duk zai ma shi ba sai sulu bare ja
0: jire
2: da lokacin Allah tala kama ya zo
0: zawon nan ruban na ta aje zara fa dimiya wulti ne bo ne nya fantin bar wallo no talaro shawari hazin doi diwal du gana la sholar wala no salam alaikum do wala ni
1: ya
0: sale hello ande fa numba ayya kamzana salam alaikum
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa kira da tindo
0: dawa tikle ando wa nan yin
1: masha Allah shetima bura mala jin guro la rela
0: ngala shetima bura ai bai
1: kaw auge da sama kilare mara yin no
0: ah
1: pato ando askirnya nan
0: ngala ande askirnya nan ndiro
1: auge da kike ringu tol bi ale kumar
0: yawa
1: alai jani tara furvari ade kaw sha goza na so kutungu la le tondoro andero banao kana hanzigin yana din alkada irina
0: jire
1: ku kunta usu kawo me wuri Allah ya sa su mu kwalzu wanda yana da yana goro yana hawa
0: jire don
1: ne ba su yana
0: ngala
1: alma ne fina
0: ngala zo
1: dai kuwa era green ji so mi nan gona karo sai ko liya na ja mu du ku ero ga yin
0: ngala nya fanya
1: kila bare era sare war ko ka watura green din loram du bare wuri ai loram dawo sai gultuna
0: gultuna
1: bare wari lo ramzare awon jin pal dawo kuran diri buro dene diri dar rahman balen babur zurbla ga male abdullah bare tin bare tu e karan diro ga endara ena mojiri le bare tu ma bu dolo le diri adi andi asmo in bafu le zina
0: jire
1: ayara gullinya samar bare yari kumar kama ji bare zurna kam kura fulma na zin gudna ya yo an kurari ban sai ba ya gona ba ji kabula nan dawo shi wa gona kabula ga dinje
0: jire sai
1: baba dana kam ga dai shiro ban tro da cin
0: jire
1: nyan za bawo gurgumati jire nyan za andiya moye bawo biya kada oye gozana de ore gaddu kara oye do fi goza aje ore gaddu ya ore gaddu am kara do ma ya ayinan ka salu kara bure do ore gaddu du du fi za talade bare zai bare
0: jire
1: talada kinar e kurse sama mu konza suron gawarin kabla ay gwamnati ban najeriya guda najeriya gwamnati dai gwamnati ri injiwa ya gwamnati formal kuma foi da ke gani har yobe gwamnati karadi mu konza sai maroza yin dai
0: beji sama
1: arna kaduro ala goro nyo kabla guda amla su ala goro tarje ji bare ala goro tarambarin bawo me ya ala ya tabiri su bare ala goro zaba ka zawo shi no sama fi suna ku bari tuna za andawo wori ala goro mari yin dai ala gore shi ba ribe tarayo ku ni bare ma cin mi jana ya askire karan na mi su boyin amma ka bodi wale nya na bi
0: ngala ba
1: ana garo ala gore ande bo nam bodi ro ka shor ala gore ro ka shor dio
0: ngala
1: biya tribunal fi yo hilan gore gore da nu tribunal fi no
0: ngala
1: aw da su shira da tinan shi no
0: ma sha Allah ngala ba shi ti ma ala shawari mun fantina ro walzu ngala zoro ngo kam gade assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watikilewa.
2: Ya shule alan goro usha kasadro.
0: Ngila ushe. Nduwa mananye.
2: Ngila Aisha Muhammad manajin goro ganga mare wa chikarupa rejo kurentuwe.
0: Ushe Aisha Muhammad. Nya fantin.
2: Naskaram kutu. Ngila da yudu. Jama nyawuda alhamdulillah. Bornuwaren dan sha daun zude chaman sha luran kira sada sala alan sha nuotu.
0: Jire.
2: Awobe sha kirtiro tukene kund hawal minze kena. kun indin yanzu alhamdulillah dusomo doa sudin duso fada sudin kamar zuma mawar lumiya kungura kadan fada sudin luran tutain alhamdulillah amma da ande kin ya dai class da ande kin ya dai class da kola sunyo awodo isoro borno fitete annan banar gultana soro hotel ya soro ngura la site site ya sudin de wallahi kaman dai andiro grazu andai akaina redactor wallahi wata amma dai kaman dai shitan jimari mai afu mai nan kudro giro mun ma aisa din ba bulalan lulu da kata cidin kun juna da kata cidin haki cidin awodo kaman dai wata kinga mai waguna nan ku borno nan cidin ba ma ba
0: ngalan
2: bidiya mai ya tawadu mai ya dai a dole sai ro gunyen tun da sai furtun da sai ma andiya andiya sono tinde amma wayi awur kutungulere tole awulare sai yara shawarkin amma andikin jade wallahi awadu yadin mad wallahi kaman dai dole andiro grazi hanya ya sayo tubu ila allah tawbatan nasuhan tuyai kaman jiro walce shaku dinime allahumma faghfirli mi an inna fulla ya gaftara zunuba illa anta adiro kaman dai akwareo kam biwar kaman dai ngoron su muyin bawo
3: Kuruan dia orang gua bawa dia kemana dia alang dia gaur tu. Alang lari dia orang nak penilai saya orang gua cek kemana dia saya kena di.
0: Gila Aisyah Muhammad ala syawari empat tenar walzu syawari cina ala rawal tu kuru modal dia itu tu ala sedia apa tuan din. Mukamlah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Dawa
0: tukelewa sila indua mananyen.
4: Nam baagu dusu sey mari bo folle nemba karapara dio turu.
0: Ngila baagu dusu ay bayeno.
4: Na paraskram putum gulle.
0: Paraskram putum gulle.
4: Ah da kitu ari kirma misallo kai. Paraskram wachire ura manatina maden. Kala na tabare. Yaji lamarari sayida zikro. Jama endi to la tandura bara chizi dituna. Amma wuri kuturu kila dinna hayaro kwai katab done wotu bare tema ala maram duri kadiri la ro pao
0: yo
4: dan shi na san duri wa da am done kara Allah am da tsana ma da yo Allah fondo tiro lo no ma awla agoro rongo to kam da ma so intra ma so da so ma awdo ya ila da da da sare
0: rongo da so
4: pare nim tsere ruku
0: e bagu da su gororongo da so
4: na
0: nya fantin
4: a agoro rongo a ri a wanda diri kuma so ru kam to da fa izai sai
0: kuma a agoro benjas
4: kuma na kuma ya yo sen di kiran da ri kam di so da da zan yan zai yi kuro an fare nim fatamal yanim turum mo nam turum nim fatoro gore ki ta har nya da za je tare kuma zawo
0: dire yo ato sai diero Zeriro amuka chidau kuma hukuma anzufo eri gari sandiro sasara sero duno sasara kenan
4: ah mojino wolona ari eri kila kiren zanguro sasara am doni kuma awuda sadin marika tikelar bara ganala tuza ganala wala da ganale tubarati noya amari marin deye manala din sindiyari am to da sai yu kula sara bareza chatta moza kare da satta fatol gon tike da ala maramdul sau Kunda waji elanga ubare tina man kuru kula tayari kisa chae baro ni kulo mguni ni mkada kuru mbare ni mwari kisa kiza kulo mni makare misabte niro isa nya avianza awe kulo mkala liye manati ndazo masate si masate mbune gozu jamae kujizu wanjana surola rimbao adi nantaduro mwonjino wole nanda awula kala jire zanki la sari na sandiru wa yari kwa amse ndima ni mwari gana laka wotu awula fondo chatu hilo wolo na mwa bali man mana kamne karuzu ko ta rale da su kulo su bare su tare su tafu fatar keke ne ala marabari
0: ba
4: da gire mana kujo adina kaduro amarin deila din mana kulo are kan kallo karunu bo ta bare ke wuda rufi awda kala ni dinna to kawai
0: ngila ba gudu su shaka sa do mushe loktara andia bodum shawariya haturo kirintu su daji danin fulai nan diro ike batalla cilula gonya kuru walti na danyinan duk

0: ngila ngila zoro ngila zoro a tuma imbe kirintu so tam tam kayade gonwa da jishi kinngade awodo azalae so suronzlan bawo kirintu so paraskram kutum gulle radio ndara sala nandiro yishin mita fiskun uskun nda uwa ala barasku kirintu so am gasawo sanje shawarin za hazana sanje bruza hazana kila haldoi bare din kamoso sama makala bare din manara alalamar adru afusudu ko kamla gana assalamu alaikum
1: alaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuh ndo mananyen
1: ya kiyar alhamdulillah kirin tondo sande so wani ne ya printar adin ba
0: ngela
1: yakub bashir kira manajin to southland
0: yakub bashir wishi andiya botro loktadin ai bayan paraskram kutum gulle
1: Paraskram kutum gulle toro timbi kanto kringen amse kira bare wela hanga za chu chu chu kinan di so kradan manajin
0: ngolo pal gulle mi rai
1: sam doni kre borno yo so adama awro kuru so don zin da zanaw amma do awfal amso dinge sanan bi arwaye guzana yim barad kin zoro mo jin bara
0: ngala
1: awru san so isa ngiro gnazu lokun di isharo amsur hangal zakla ro ikin cha aw diri char kawdo ni lokun di ikin no amsur kiza tare da zamun yadin kal talarin kal mu ya kadu yadin kal ade makuma no aw a tira unzur sari yadin kal sa ari yoti da kiya da kawdo lokun bare ikin no da amsur da yi wone kasam la so da le zakle wa kle bare da amma kuma lokun bare sai da am di tarwe lokun nza dawo amso aw kutu kutu je lando walta furu aw shar mar mo duro kuriya nda kuma aw do ni murade do amse ma zan da tuwon din ba ura kuri din amma sama son yayi kasafi aw ro isu wazi banati dai kasaf do ni kuma na kya amse kuma ro kutu shuru za mana za sama kala giri representative do ni sene tware faro ne zai dai to ro jawabu ne gwamnatin shuru za banke fallo ba amma dai am sai ma armare andiro ni sala sai ma andin karunguno na karau andiya wakilci a gudanar da sanuwa din karunguno amma sama sun amsa dai futu sai lan shuru za ade ma kauriya an mari fanzin no lono ma ta kwa arma lokuro ni danin suru house din kila salayen zurtawe lardin di ade ma din kinum terero malate da arma so dai ko kulila a wasun ade ma amza an falan da ko kulisa rin ne doni da lanzar fason amsa effort nan daman sorry kuma ru namnum rumiya lardi borno yake kike a kore suna borno dawo inde borno anime inde borno yala inde aina saro borno anime ya borno yala yar isu gare da yar wallon aje sama lardi falgiya aje sama lardi fal amma arnum borno ne nemne ri borno anime ne rumiya kuma ru bare an zana an za bare wo kuma askira ne musar zala da ro bare zan
0: Yo ai su ka sai da katabla katafala gozana me ya kirewa su lai bayan za su din
1: katafa gozana katafal da ma inda kalan zakin lata amza kura mai yayi kurfe rikistana mana ala kware ala borne la ndoro ni kamla da ala borne mana jiya amte mana zikirin zai nan da
0: ya mai ya kaduye ya sai ro ga wannan kinta sadira ngai ya sai
1: ya kaduye ya kaduye ala bara su kuro kamar ya ala borne nan nuru ya mai karuye kuma ba baran zai shawuri kalan ma zima
0: yo na shande din mai na mai ya karuye din ka da kalakala ta da manya na fande din ya
1: a kalakala ngare kalakala din ma zai ko ta am kurare kalara ki yo fasani awi kaya kalari kalaza kinza group group la organizing tiri ade ma kuma association la organizing tiri awodo ni kata pogotin din ma am so riti za terero da zango ande ade awodo ni fure kena ngo ade awodo ngansanye na ngo awodo ni karunde mazana ngo lerdi min futwol yara yana ade ro ya miti za dara wolon ma awodo ma tin du so limba
0: ngala
1: ngala kula wa jira
0: ngala ala bana sodu ya bashir ngala sodu ngala shesha warin zuccuna mai ya talade kala za kultiya a washi mariful uzen assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam alan gura ai zan ga mari wace
0: ngala aisha ma ya fanye
2: yawa uku te kan idin ya da kalamar cikin naila
0: kalamar cikin naila ya fanti
2: baran su gamna borno ya godon yana kan a waktun su ta kaman dai na go kam da kulai workshop na da kuma san yaran mu
0: sai
2: dan yana shi mar muradi ne yana
0: workshop da so
2: kulai workshop dai Kulai workshop dai na bai sanya ran maskin nan dai maskin nan na sanya sarin dai yau nashi marin gogar rata shawwala a kima shambauzina ba amma kare fi ne an bai maskin na drosa ya sakari da kuɗe kana ne da kwamisan a washin ma da ba yau kuma kan tauda ya da sadin sadin sadin na ko ba riga na zai kan tau miyo tulore sa tana kan tauda ga da ba amma kuma kan faru sanya da sarinar wallon ma din dai sura maskin ne Allah ke shana fira duk tibrin ne dai adama waktu dai sanya da karon dai yo lando secondary school da ta magana lando certificate tudana na za diploma ta magana yo am adu sai ro sanya ikrimi ai kin ga zabana ne ma
0: sai da nan ngala Allah shawari mu fantana ra walzu gwamnati kasadin zu mbeji maskin na so da bana tudu ga wala man sidina daji kwai Aisha Muhammad Shawarin za hazina daji lamar shima da gwamnati walti wuzuro assalamu alaikum
3: assalam wa rahmatullah dawa tikliya
0: dawa tikliya sulai
3: tikliya sulai alhamdulillah
0: barka ku tungule bonum
3: mashallah ari Umar Abdurrahman gawo baka ke ngoro masama da me wakil karab karade ya kurinci mana
0: dai gila Abdurrahman ai bayan nasu
3: alhamdulillah alhamdulillah lamar ne bare biya barin ne borno ya da nan gaskiya awuliya nan biya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gudiyan ayya maro ah lamar bare an da yaro samma bare ma ko bare lenin na la shi bare ne ma wallahi kinda kilewa ba ko ci diga jenna ai kuma mamari ya riga jenna ar kamaro bare ba kwata kwata kuma na langal a wasu bare
0: nan ku
3: kwata kwata bare fa
0: nan ku adai
3: nan ku adai yo aware zauro kutu wallahi an da bare da madonan yau sai da borno yare bariya
0: inna
3: kasu wannan wato yo airo am kurangir marta kana di gozamana ki zamana kala bare yadan andoro katab da dina yayi ki zamana kala din da wallahi bare da ba ma Allah zauro ba ki ba kamaro arzin fetur ya ma bare da mana
0: ade
3: yadin Nigeria yare yo marta ki zamana karani ande ke lokto ka lokto karno isiya ande su da karni ainan karo kimano tarai ta sai bare wallahi wallahi Allah nan ka ana kabare da goma ku da go bare kwatarai ba kujiro ba bare lingiri ngai kujiro ba yon dara kan me clan da sikin daro lenyen lar da garo lenyen rinya nan men bau a lar da garo rinya ka diya darin da nan ta fanje ba a war ka kalbe da ala andero ka tafa goza ki za andero ka tafa goza dai mo da yaro ala furyo yau kamandero go da yau kamandan go da yau da ala andero ne le fasuru ala lar da borna mutunin fasiri ala bare wanda
0: Ngala Abdurrahman wushe kasaduro ala ala andiro afasudu shawari mi ala fantina rawalzu wushe kasaduro
1: Abdurrahman
0: Naam ndawa tikilewa
1: Tikilewa
0: sile ndawa mananyin
1: Tikilewa bala ji taima kare fure
0: Ngala bashu gaba ndawa tikilewa
1: Naam ba ndawa ka alhamdulillah
4: Alhamdulillah
1: Aho bare bare bade furtu zuru kurade
0: Yawa
1: Nadin de dukada
0: Nadin
1: kamaro sokoto a kebia dawo zamfara kazina naija borno duk to jiri bare bare to tsindare jiri folla
0: yo
1: a duk to jiri folla dai gawo kama kana rasa kya abor koce gundura ya kam je goja kano ana su tensi na de bare dawo sunye dabkada amma zai nduso wandi kasu dabkada amma zai nduso wandi daran yawo manya da fadi na barin da ran yawo
0: duso dabsen
1: ya normal na hari na kullu sa ande dan da siyasa dina ide wani su gurti baya
0: arma siyasa u gidan
1: yo aha fato mananye da fato radi lan mananye dina da karin sai ya
0: siyasa wadabsa
1: am da ran duk su siyasa dina ingana din manar ba tadda na ya san da ya
0: jire washu da
1: ba. Ba ji mana zuna. Ba ji mana lamana zuna Nigeria din sanan jire ya kata suna da kuma da yalan lenya na arji alunya ba da baran ne furata ya karam da jin ba kuma ya karam da jin ba dai. Lar kullin do are ne. Awar aje baya.
0: Jire.
1: Anda karo kan da son gular ci za. Awo yala anmaris. Kam ci arge lo do jin baya. Kuma din bi bai ne to bullade mana din no sene to an diga de mana zai ba
0: jire
1: zaman kare bullade din mana nan ba ci kumulum nan mi an yaro atima gwamnati ya sidin ba
0: jire
1: am ni mu kilim biyam amma na kata
3: Abujan do go kam na da wuce jin galaze na wadra ladin auki jin dan tondin.
0: Ah, so paton isha burunum ranum hakwe min na ikuru na turu din yayi.
3: Diwon
0: da fantu.
3: Bani ne.
0: Ah.
3: Paton ke je zonga mazu ya. National Assembly ladin na ya wuce zaleza.
0: Da dai.
3: Kidan na wuce zana dai da za ka dina wannan ma karkutan dai ya kula yan ba.
0: Jire.
3: Yo,
0: I
3: am Angle Gumatier Groom, do ya? Come on, you can't do what Armania, Dicamaro, our class, Casuway, Father, Kutukal and Casu, Kuna, or Din, Dawla Gulada.
0: Jire.
3: Yo, and Dan never is Mukola,
0: Jire. Yo, come on, go Tala, Nya Crimson, go Jamania Crimson. Ayo, come on, show you. Aye.
3: Yo, what is the Tala Mukonzulan?
0: Aja to zo wannan ne kam gona daji buru ba wa kuturu fantuna daji shawari cinlan a loktudu kam gona a loktun da su tuna da su ku daji kuruntuso proskram kutum gulleru arma datram zo

0: Angela Zoro uwa daya uba daya Nigeria karantu so adu paraskaram taman kariaka suye nandiro ishin radio ndarasulan mita piskun uskun nuda uwa karantu so daji lamardo taman kunguna dola Amerika yadu dufallin yarya kan filarin dola faldu dufallin yarya kan filarin daji real makaye yarya kan filion ade makuru kunguna do yure faldu dufallin yar arakin mion kuru ade ma sefaro yadimia si sefadie sefadu du du indin yarya kan fitulurin ade kunguna do sandi diyawdu kuru ade ma shi kindawdo fetri yare taman zu dufallin yar un fiakin luko indin nudda pilarin yakinna kurushi kindawdo gasede du indin yardion pitul roko dion nudda au kongari piraklaria ade ma shi kindawdo e buridete gasede ro yadimia she krawunzu uwa maade du uskun yar tulurin arakin kuru kongali pilarin yakin na shiyai daji fal kraw fallo walja kraw du falin yar tulurin pidion lukotilon daji kirintu so arishima awado muhim fallandiya nandiro gulukin die fallanza daji nandiro diwal telefonye firmya awado kasuye na shandulan fallandiyai ranu andiro hawar sadui jolde telefon ya rufur mgata shima sufur fal sufur uskufal diyaw la arfal uskufal diyaw arak sufur awbi sufur la ar sufur fal u diyaw indi sufur la ar aw arak diyaw go kam la zoli. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aya badi wali kam zana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ngila ba kam zana shiye. Loktu fundu ya waltu no mbono. Go kam gadi gana. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam dawa tikile
0: wa tikile wa sai ndo amana nyen taman kare aka suye
1: shago manguro malari wakil doni sarfare ne kurti manaji
0: ngila bahmad abibayeno ai taman abiya ndiro gul samin kuma har
1: taman kare ka suye aure gulyara na tiri sono so kare amuse shiro ni sha minara la boda inde shi fokalwa yare kred salle nera duara klan sha yuye Kulusan kalusan kelan nera yer indin cium ciumnya anda rekero. Amu tu kito dia nera yer iya kini cium cium salah dia. Dan neptun nengam kalusan nera mian mian ribar orang dia. Ama amu suro walju dia.
0: Amu suro walja.
1: Jawa siapa yang kuru kog doni robaris 50 cl dan ama kermaris 50 cl lo kalasana. Nimkuran zirga zaralasa sarana. Kreng tu falde robaris. Nera dujio yar tulura same engine surorin tay amusu fitto dia falu so nera yar uu shale dia ci ay kuru ko ganaron sha pop kolalan no danare buro ngawlan du indi nera yar india shawi yendo kuma du indi nera yar ya kar walduna she same engine suro credit kuma misalo kamla wujir lazirin audi sartula kamzain ma Gairin amu suba maris, nera du indi yer uwa ya ile diyan. Ama da ifol follow wallo no ma, tala yer indin shiun shiun na shala diyan.
0: Ngala.
1: Chia yukuru multina res. Krenzi fallis, nera du mien ya kin shia yue. Kuro du mien indin yer uskwado, ama yer indi sa sara du mien ya kin wallo.
0: Dire.
1: Chia napti nangam se findi deri suro krenzi eri. Napti follow wazan day nera kila yer arakara kin krimaro shala diyan. Amu su kipto waliya. Chia yukuru sik mili gongwa nyeri. Krenzi fallis, sai pindi jeri shi ya suron zurin ishi da na tun nan gam falu san kala ne ra yar tulurin ciwo na andero ishi ande kuru son falfalo amusi yayi amusu bayayi ne ra yar kuskus krosha la diye shi yayi kuru ni tirin mulik kura gana be shi kura mar du arakiyar tulura sha UN amusu ba mar na sariyan da yale aka yuya ishe frigiro ikiya shi na tun nan gam sai me injin suron zurin kren zu falle da inatti ishe frigiro ikiya amusu fitto waljiya ne ra yar arakara krosha la diye gana man zure kuru shi kren zu falle sai findi da restaurant zurin falu wasan na tubiya bobo kutu da insha no zana bobo ide nera yar indin ci un ci un insha Allah ide shi ay kuru durun mulik shiro gullai na re shi kren zu falle sai ne indin surodin nera du tulur yar araka na sari edin yuya kuye frigiro ike amusu fitol ya nera yar tulur tulur falu wasan insha Allah ide shi ay kuru mineral zo shiro go fresh sai kren zirin ya ke nera yar uwa ke nat nan gam sai me ndin surodin da falu san nera yar uwa sha la dia
0: ngala
1: ke ay kuro mina razo in sha fearless ko da inde kren zirin nera du uwa sha yuel ke sai me ndin suron zirin da falu san nera yar uwa sha la dia
0: ngala
1: sha recto ta maka wanda fal she du uwa nan gam she sai me ndin suro kren zirin da falu san nera yar uwa sha la dia shekuru fanta kura robai mari shako kara ko kura da samma kawan zafal dudiya yar tulura
0: nan
1: gam sai me inde surari da follow san nera yar uu ro sha lege da kasarra taro amgare klazo lembe
0: amgare klazo lembe ngalazo maro ngalazo ro ushe kasarro she kasarro daji a kruntuso daji nan die bonu ya ranu andiro taman awala yuwai ulsawi awbi awala zoro amsade munad zana nonwa da taman zu nonwa ma andiro ranu ulsawi assalamu alaikum salaw salam alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam do mana nyen
2: na'am mun man gawo bakati ngur ma salamu
0: alaikum mun taman kariya kasu ya an dira gulzamin
2: ah buru hawalin ala mero kike zo
0: amin
2: daji kuma aure jawro wanga ne girdina da na sha simintiya na sha buloka na sha kuma refilling gas kuma buri da tayada har jawro shi da ada krizina kirmare
0: gana ce zina ya
2: sai daji karas kasarataro daji siminti kasarataro siminti kuma kuma ya lo simintiya wata da dai daji buvoli nera dume odi nera mi aro tada din
0: meudie ri wallo no
2: meudie ri manera mi aro tala ku maudia ko di manera du mi yer tu aro tala
0: dire
2: daji buloge buro nera yer atun du ndoy yer di oro lo no yer di odun ku manera yer uro lo no inchi to gosse
0: yer uro lo no
2: ta yer u daji kuma da
0: yinga
2: to ishe ta inchi to gosse inchi lar no zili inchi to gosse
0: yo to gosse
2: ah
0: yo wa
2: daji da kuma da yawa yawa daji kuma da na shakkin dawo ishe ya fetura da ida kwalli nera duwali yer di yoyin pindi ne rotala da duwali yer di yoyin fak ne rotala din
0: yo
2: daji da kasa rata da daji kuma da daji da me kusuwa ro yukuna da refilling gato da ngana da kilo keji kwalli nera duwali yer usuno tala din keji indi nera duya kin yer arakan
0: ya kin yer arakan
2: ah keji ya kin shi manera duun yer diwin
0: jire
2: keji uru nera dolar
0: jire
2: keji ara kuro lo no ma nera dumi o yeru spa
0: yo wow
2: dai ti 10 keji di chuma nera dumi no iskun duo keji di nera du findi indi yeruwa dai 25 keji di chuma nera du fido du fido lu ko won 50 keji di chuma nera du tularo tarajin da gala ne da kike zo
0: amin amin amin
2: ngala
0: zoro ba mamman ngala handiro taman assalamu alaikum
3: ba matallah
0: gawa tikilewa ando mana nyin
3: gawa tikilewa
0: kale aslai
3: alhamdulillah masamai na ngura dan kolokolo waya inde su ya ganyan cikin ba goji
0: ngala masamai na taman ayi gullumin go handiro taman ka
3: saman awraga na dog dog laiga makroni iri kuma viral a kurai shakare shakare ngal dai nan
0: ah
3: shakare yanzu dai naira dufal
0: dufal
3: ah kin kafalan bayan shi nasarawa wannan shi ga na wurin daga na kusa kuto ai ga na sandi amma buri buri ne full pack full
0: pack kujera kujera
3: shi naira dufal naira yari a karo kala
0: gala
3: ari shi ma wurin kurkuna ma kaman kare kafi
0: gala zoro ba masa andiro awo indi gulsa am gala zoro gala taman makoronia taman shankawaya gala zoro kirintu soranno andiya bonu andiro taman awala kasulan yuwai awo taman su manu non wai andiro gulsawai assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba suleiman da watuklewa
0: klewa sulei dan na lo klewa
4: klewa sulei
0: alhamdulillah
4: ngala umar habib ngora gambare watil karaka da karantu
0: ngala wa umar ai loktara andiro gulsamin
4: taman kare akan su yala andiro kiskesa
0: amin ya rabbi
4: sawai ahmad shagoma na shakare amusa ya bayan suna bobo duriya yar ne fi na ranjar suna
0: bobo duriya
4: bobo duriya yar ne fi na waje a son duriya ma da shirgulzi
0: shirgulzi amma ne a kurama da gulzuna
4: sama a warra shirya da gulzuna a
0: duriya kurama new tea miligwaye da gulzuna shirin
4: sama gulzuna duriya biya bobo yar ne fi na da shirgulzi
0: alabara tsiga o kada ya gulzishi
4: ari a tsoro bushe bushe gulana
0: ni ayi andiro kudum
4: yo mamma ne yana sha siminti a block ai gana lezo kullana na ka an zurin goke coin
0: yo dai
4: a ngala siminti a shi kuma block a da shi siminti a da kuma ro shi dongote yambe buwa yambe a siminti shi kuma a buwa ya da shi na sha sha sokoto sai ma a da shi kuma ro a sakin garma kai kuma kuma duran gawo kalaksana nan zan saladin mare shi buwa ya da domin ya kin ya yar uwa domin ya kin yar araka gulge
0: yar araka
4: domin araka domin ya kin yar araka shin a umar shi buwa ya
0: mare
4: amma dongo shi buwa ya mare amma
0: dongo mare
4: dongo te mare domin ya kin yar uwa kace zan na yara miya
0: da so me odi yari yari
4: are shi mamman ne kuma shi kan gulduna wani awa shi siminti din da yana yomi nan gam din da ya sassare na ma kuma shi nan gurin zai gulduna are domin odi yari ma awala awano
0: company din kan boso indi ma nan din
4: company indi ma amma company la ambe da shi an zuwa ya lashiro gulduna be shi company da ya kuma sarina siminti yari amma shi kan boso kan musa da buwa ya shi mangu so da sai dangote ya sha alma amma bi aka ce zan naira miya alma shi a buwa ya naira domin ya kanyar araka dangote da domin ya kanyar uwa
0: da blok
4: na sha blok yawa na sha blok yar kuma blok mu koyi shi boxin ma are shi inci araka da shi mu koyi boxin ma are naira yar yak amma shi shi inci lar mu koyi boxin ma are naira yar jew yokur injin ne be shi sha boxin ma are shi injin ne ma are shi inci araka naira yar on fun amma inci lar shi injin ne sha boxin ma are naira yar arakan fun no are yar sha boxin yokur interlock be kuma ro shi 1i gina ta are shi falfalle sai fiu wani naira yar araka du araka ro sha saladin amma kuro shi ti gina ta be shi double l wa shiro gulcin ma are shi sai fideo falfalle sai fideo are shi ai naira du araka ro sha saladin amma kuro ma shi kuma na shadow ne kuma espresso ngai jiri cross and jiri ngai kuma drizzle ngai blog dum dum gana ku kura kura espresso lan saladin ma are fallo so shi naira du fallin yar indin no sha saladin
0: fallo
4: so du fallin yar indin amma kur 8 be shi gana kurra shi ngai shi interlock ko kuma da fallo so shi naira yar ura sha saladin amma kur 70 da kuma rashi shakare ni rokol za au tasa ni rokol za saladin ma shakare ni au buru na naira yar tulurin fi wanda kuma yar usku shi tasa da au buru na naira du fallin yar u wanda kuma naira du fallin yar arakin no sha saladin tasa da ngala da ala andira yanzu da su ya kula su da yanci
0: ngala wushe kasa duro umar habib kirintu so proskram taman kariya kasuye kirnu ya karau radio ndarason lan mita fiskun uskun nu da uwa ane batalla ganala lenye isha na danyina ndubkiye konyen

0: sam shirarsa din ba gana lafu tazu dirifsa shirarsa saku ta yanzu duno gana su wando da ya da ya wata sha kudiye
1: sandi jemidone na sha ngurun zai soma ade tai da za ka ruku jiza flezara ba sha kultina Allah
2: Hawar dune lami su kozina ma ade ita gatsuna kila sauka zinzurufa bayin bariyo dune blaga jenai kumunde alan so nda bilanza alan bariya ita gatsaimba. Daji kila ndara so nbare kumunde ada ita gatsainyen kila nhawar rafanwin.
3: Jamidoye blaga jena huma na mamri kribor noya lagidi lorduna jiria yeta naso bari udu kumende adin gawarinza alan sonda futu sandina ro bari kumende ada itaga sign ba hata adie sola nasha gade soro zoru lezana bari soa itaga sign nga ina jami adi shi bari gultina alan kiningata ina kashoru sandia no otu bari doni ya kolje ngala ya arumia gade gapsina nzuswa gile ndara soro zoru lezana bari gultina ada itaga sign bari mafa Sans pidio wede she blanza alan bariya itaga sinye dion waya mana en guljin din
4: kuma naftar di kanto am de kurala ne za kuma sidi da ma ture na ne za kuma kulo so ndona ndir gulzana a ga wore wo mazana da mu njin bari na kare da samnu ya biya na rin na bariya rulin awa ndir wo maza gulzana biska bune ma naftar sabta mikin sanna la ndira bula ma ndira da
3: ai le tartib done shi bula da ma ture gultina alan barenza itaga tudu
4: yawa annan karo shi la ndire kuci gulzana ne landi a shi kwa gumna da matriya a jiya a wore sayar gulzui madono kam di siri da ke da marwala no ma walkin ba ka karre tambonna je kam ja na ni kyotan na siri da abada wal tabaro na isu na inda su moke kam du gulzu gumna yaran guro kyotko ya di da na ka kuma da gana da kam yar udaji a yar uwe na sunna ka wore kam le zanar ma qur'an din gawo yabi kan tuma le da kama kulon so nda yi sana won
3: kulun zalan ai fal sulhu
4: dan na karo baraz gumna baba gana umar zulmi an godan yana da ai akla an je tara ai kizida zuwa kila na da rike zai an da rike sana malle sana da zai mai da baran za gure an ga bana zida yi an hafu hontin nan mai nawar na da liyan ba ne sai dai wata yin mai na
3: suro barak done kula shi awa bare ya zurfo ya uzna shafuse.net la notes na mai clacklear do adina usa da howard sotuluna da flezna krebor nolan huma na abadamia guzamala ya martia kuwaya bama gade gapsina so done zurfo bayin futu sandina ro bare kamande ada itaga sain ba
2: Hawar dune da dadajiya imzima kintaw june kan zumen indina itaga tsina kila balte krimai demokradiya ya kleletin lordu Nigeria yen le ai faida dore krimai gultina ma ade kabil hawar de ya fanuin
3: lordu Nigeria yen balte done krimai demokradiya ya sawo son kleletina kara kintaw june kan zumen indina land so done krimai gultina ma ada karamtuwa sha'ar ditina rofletsu ade ma krimai gultina ade lordu Nigeria yen sadu fallin yar larin filar luko larin furutu krimai askir raye kwa Abdusalam Abubakar Rendone somo krimai jami kare bullai kwa Olusegun Obasanjo rokalukcha gile aile faida done krimai gultina ade na shafu tu lordu ladin not malamar rasi sa ya uzna bla yerwai kwa mbukar Mustafa kure sinzilan katkadi furo saka napsina andero jawa sidin.
5: Tiro na sarana diabolo mingultinde. Jili kama lamar awunji kenza uzna ari ya jamaso wa mozi lamar la li tari lamar la muon kamsa kininga zan sandiro niskia ara walzina.
3: Sadufa lin yer larin filar luko larin krimay gultina anda koktina nsita kwa ero sudina katapa gomnati lardu Nigeria idro wutia futudo ne lardu ya matin madato ndina wa.
5: Jili lamar chida baila aso nilewa lardilan ba kambare maya so so nda bare nza angal kolata rosadim ba kasuma bularonzo sidin ba apima awodone chungoruma masoro kirmai demokradia edin tawosuna ba
3: nasha jemi lardu yeladin ayede ro belte kileletin ma adase ndiye chora
6: kirmai demokradia yari awode goti letima yari siyasar putumatini rakasai amdere bama yari gila angala ande kartar karudu kiyana adwa siya gotar waza am karti ladan nidian goza goza
3: awlagat gadetini nambewa kirmai gultina ada angalau tuyen walti notu madie guljindin
5: nasha sandido ni kuma kala kirmai dembea jamazo shimza forumza ni kuru huuza ni ya wade muradanza kama ema loktu gana iduro anganza kasarza ni
3: gaina lordu Nigeria ilan sawo son balte ada kintao mee kaunzu pini luko lara lan itagatindo ni sadu indi me luko uskula nukurutu kirmai kura lordu edina maitu Muhammad Buhari ilan kintao june kaunzu men indi naro kalakcha so karno imshiri da karam turo
2: haramikrin tu hawar done demokradiya allan dare dum done tautau hawar rama ko zina adiye duro keshi susu engineer doye kawai hafsina engineer mai aliwa wanan dia sai loktunde fuya klewan tu sunyo

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso tusuro uso andia kuruntura kama mai alayata fi la faraskram doni nduklawi rasudna shidoni mao maulan waktu hadie kakalan nendro ishim madai kuruntu lotu ba nabaro adata ade sura faraskram de dilan malmande sendi yaske muskai kumrurum lan
1: musa badiyani
2: Muhammad Kamsulum
3: abba bulama na jamat
0: kila uso faraskram duro kishoro adata ide suro faraskram di
1: lan
0: koro mbeji koro doni tenesmaro sandi falfalde sandi meluko jerin
3: koro ya dai
0: koro
1: koro
0: daji loktu banabaro sandi malmado ni suro fatoye da suna made koro doni zafse made zafse daji amdoni fatulan da suna dero zolaye sandi faraskram duro tamin ada doni faraskram ade allan awodoni tanasmaro kororo jimi se roza zuzana kuro ade ma amdoni fatay soren madde ada ji sandi am fatay de roye zapsen kuro tanasmaro amdoni jimde hawrayen nufsana madde sandi zapsen loktu banabaro daji mustafa tijani
1: ngrawo
0: yi lambari nyen
1: ngra
0: koro kinda meje
1: ya kai bure man dia da nakin falin rashin
0: kin falin a daje karo tu koronde kun buru me yare malam masa tijani ande rosa abjin koro ma de a wadani rosa zuna ade shi ma sumbe su kamelan ya tamarrin botin non su ade ai sun zu jire ma de won
1: yo ya tamarra
0: ya tamar ngoro do mbeyo
1: mbey
0: la fani mbey
1: a fani mbey ngor nen mbey ya tamarar ya tamarar fatimar gulcin
0: tawre maro ya tamar
1: fatimar gulcin
0: fatima pandia pantia ya tamar pantia su jire de
1: fatima
0: su aga ne biya wani mare fatima robotin makaru dela
1: mbey fatima do maria ya gulcin fanna ya gulcin kaduma fanda ya gulcin sama fatima
0: fanda de zoro to mata bare
1: bare bare
0: ngla ushe musa batti janyo ushe kasir balke de baluya
1: baluya
0: balke de balu
1: balu
0: ari je koro ka an mai fete ari ngla ku je na basa ti jayiro karatu faras ka bari duklawe daraton kilometa fiskus kunu dawu ta la epemelan koronde fuye mamad kamsela
2: nam
0: kinda binje
2: kindimi uroi
0: ayawo madi
1: zupkena
0: zupkena
2: nam
0: daji koro madi go awdodi sorno amana data mutuo jiriro bunede selim jaye yono
2: jiriro bunede selim jaye dina do wajinduma
0: wushe babat kam selim arigi jawro
2: yo
0: ay awagulu bayde dina do wajinduma
1: wajinduma
0: ah ndia amarigi jawro jire bune de selim jaye
2: silewda bulduma
0: silewda bulduma a kwaya man fadimi
2: da ingala aba bulama rekan
0: aba bulama
3: silim jaye dina de jiriro kulmus ka jaye cham de bulduma ya
0: she arga jawo do a ma cham dia bulduma dia
2: bulduma
0: kurdura ko le
2: nam
0: la bula yu
1: da da jere mi rege
0: da jere mi
1: dina jiriro silim jaye amma kambulla bulduma
0: ayi shilo wa kabullo
1: ya gade gade ya
0: bulle bulle dalo
3: mangala dai
0: dalo azame kanto za ko dio awu ka bazu diga za hafsa ne
1: ha da
3: musko ko mon garajin mare
0: adi
2: nan bane de kamon ma garajin
0: kwaye man arge zawo
1: adi sho
0: adi sho
1: ya ngala
0: ko karatu ro ko dio ko da zanye wo dai ga kamon za hafsa option
1: adi ma
0: awu ka duri a suron zakara
1: nan zakara
0: dai aba balaba
3: kani ya kame da she
0: ya kame ayen kani akeme ade korodoni akirta bande sambiyo sai ba gare ma blatore shi ma rozu kaska ndimbe jiyonu kaska indi gutuna ma asalin marokun jonza sidila region ba wani kaska ya kaska ya
3: kunjonza sidin region ba
0: sai tika ka kaman zan giya region ba ba wa nyuta ke ba kana
3: kuskari kada
0: ya
2: mbe andi kusoro kada din digulle ma da ya rubu
0: diro zuzuna mbe
2: ngala
0: kaka kura zoro kurajin no
3: kare kurajin kamsel
0: moy kana mamad kamsel mana kamu selama bayi menyuruhnya
2: ngaura solita so jaja sanzun kaisar
0: ar niwa doa ngaura kaisar tawa ar bahaya gula ngaura kaisar aron
2: saya sama kunjung tawana
0: ngayor
1: jere jere
0: mama kamu selama itu absena usah kasar doa mama kamu selama kerudung faras kram dani nduk kelawin darasan kelawin ta.

0: shanin gari kongamiya stemba ka kai ka kashi mat a ta magana lokto alan a karuntu inde fatoy an dero jaw da sandiye dorza hazaino a di lokto ba nabaro ba masati jayro koyen ba masati jay
1: ne koyen ba wono
0: tin da je
1: da wuro kan umi she ko dai farnge
0: faramma kan umi ade she ayo kuma zidin mana da awo zero flatai chimpula gultia airo gultin non
1: zero flatai
0: chimpula on
1: zero flatai chimpula
0: zero flatai chimpula de awo da ambe sha ga yin botin non ayya wa shima do
1: we no ngal ngat kuma gultin
0: ngat kuma gultin a ngat kam ga ina ala
1: ngat kuma ko
0: a ngat kam
1: ga chimpula
0: a mamad kamsul
2: Awa
0: bula maro acho.
2: Udu titi melani. Zero flat ay chimpula.
0: Chimpula ano shara man. Chimpula ge. Chimpula ano.
1: Shura haju. Shura haya nari. Tere ma yari samaso.
0: Bagre ma bula tore. Degam korom zamu mina. Awa karo tu patola joso naro. Koluyen. Amaja onzu chena ma yari. Mbe ingwa ya ganata.
1: Ngara dai.
0: Umeshe zapti mare. Shukuru tu fatwe tumangana lokto ala nandia gayo no korwari shuma zero fulata fulata chimpula dugultia au mbe isha shila ngeye imboti nuna ayawa shuma duwa no daji ba Muhammad Kamsulum
2: shukuru mkono mawadu ure kan umi
0: kan di umi
2: yo cha kan di umi
0: kan di umi farinye koi shida nyen au ndi mbe yu no tumaro zanya da dajumba no ayawa no
2: kama hurra
0: Ah, I don't know how to show us to
1: the
0: Mount Council is absent at Camillo. Our Indian Bays are that tomorrow that you are sure I look out for that. I have a lot of chibu machine.
2: She
0: goes and is that. Zajumba da majire
1: a da jumba
2: to zain kaje zain za su liye ariya mozuna to dai mozuna sai kan wuri are da ma
0: a irole
2: a wanda zai da kada alabara su kan biya kwanga har biya kuluma yange maga maje
0: ma zai ti mi ogule da jinje
3: ngam do so shawa yin so da ma zain bozuwa da
2: yawa
0: yo arka muda nda furro
2: furro ma yade
1: ma yade ba
0: da so
2: a won mi a yi ko ba da so Kerja awal saya, dah anggam
0: dia. Cuma dah jumpa.
1: Ada mana? Agak misal lo, ada mana kalau ni mian? Kamu ada? Muka tu suruh sama suruh awal ayu korish suruh halal hamurata. Siapa orang rakah sakin? Kau kongar mau jumpa ya?
0: Mana dah jumpa dia?
1: Dah jumpa dia?
0: Dah jumpa dia?
1: Dah jumpa dia?
0: Dah jumpa dia? Dah jumpa
1: dia? Kau dengar?
0: Yo, bawa masa kau dengar?
1: Kau dengar? Kamu
0: lagi mah?
1: Kamu apa dah jumpa?
0: Dah jumpa dia?
1: Dah jumpa.
0: Saya ni mahu gule.
1: Dah jumpa dia? Kamu
2: kan neri dah?
0: Nal mana dah dengar nak dah jumpa?
2: Babu no? Kan neri awam mana aja? Awal kulasi ni mungu lima krau kama fero adi yim tambana karenza sabtu badi ni mea yim larsanza awlai nyamu ujim sana kama ya sarami badi ni urido
0: moji
2: leja yim lana awla katan baku zene niru
1: moji
0: kila machala kulawe ndalata kula mitafi suwesikundu dawa kamilo babi kamsilini zafsana haba bula wa korokano
3: nae kinara kami
0: kinara kami mana data mutuono So di gidiala na tikia ano?
3: Ya futena kwa dusuli.
0: Adamu manado. Kwa dusu futena tada genaji nono shida.
3: Ah,
0: adamu. Airo gutin.
3: Kumbola gutin.
0: Kumbola gutin. Shida adi gidiya gulu.
3: Adamu kwa nongui.
0: Nye nongui mia.
3: Nongui.
0: Ah, so di gidiala na so di gidiala na tikia kwa dusu futena tada genaji. Koroza dendi ano? Kam demana letemozi ya kura ndiro. Airo gultin no daji bayan zasu wono amma ni dai gulu
2: kumballo no
0: kumballo wono amma gulu bai dai amma daga ya gulu dawo amma masace yayi
1: so sunatiya
0: so di gidian sunatiya ko zu fitin tara gina jin
1: ari ba kan galluma
0: kan galluma
1: yin tambiya ko zu gina su kuri
0: ti aje Kamsulu.
1: Kamsulu ndak.
2: Awa mararu mai bula sana kwa kula kan.
0: Kwele na kwele na.
1: Ada kwele.
0: Shiri nua ono. Nua ono.
1: Nua ono.
0: Ada uja oro china o.
1: Nje.
2: Nua. Kwa inge. Anuma.
0: Kamu. Fero misalu china ade. Fero ade kutambia. Na kwa zile zi.
2: yo
1: ganga tinde
2: gare ganga
4: ya a da
2: kuno yeso gare ganga yeso ada andire ya andire ya uno yana
4: ah shi ma da manyan
2: ni kurtu de de riwan zu bumba ada a wanzu
0: gilamiya ta mangana koro da zaftina yi da yi kuro an patero kwa waltien ta mangana doctor de we are sendi kurtu so droyen sendi dawr ta fara scram droto mu Oktober na baro pada scram doni duk lawero

0: Gila, masya Allah. Beruntung, faras kerana dia ini dukula. Terima dia kerana tak pada mulu nama faras kerana dia lan. Bama saat jaya, bama Muhammad Kamslima kurba, bama Ali Ahmad ta jemdi hawari dia lan rokur faras kerana dia itu agak kian koran dia fali. Arak zahab kata suruh lan koran di kerana tu suruh. Kolena, sendiri tu mian zahab sendiri bangunan gua buat juga ana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah waktu keluar.
0: Keluar selain itu mana jendan bu?
1: Muhammad Bukar Marajin gue mukar di hukum anak mama dia lah.
0: Muhammad Bukar gue mukar tiada kerjanya nusha peras kerum dia garu koron dia ada mumi.
1: Buron kaki kiri ada dekat anda dia urut.
0: Indah kan untuk fanya.
1: Am kura tulam kanuri masuk Isa ada dari seru koron dia nak am kanuri fanji ni.
0: Saya hanya kerja.
1: Ah, dari go zaman kuah berniolan, kisahana ini masih lo, sifat dia lezu kaman zoro. Pura tara muda ada sarsum kendau guna aje kuah rolye kasu buih kajiri sembah orang awza orang china jadi tara apa sih nora dapun awza orang.
0: Dua ni orang apa
1: sih? Ada ekam urma telengan aisyah sanjin je ababila maru cokok.
0: Aku ramde.
1: Koro ini kerana ini sendiri masih dia lelaki kamera sura. Tada amu dah ada sarung nak kendau ini kena aje lepuah dan kasu buih aisyah orang.
0: Zaman kuai berni kuai.
1: Aha.
2: Ah, haya kanuri gulzana ya shi timin dia kuri mi aisha awndiye mbojin sana de kam kanuri panjinna numadan ba kauli de nyinuma telluma
1: yawa tartiri kaman za sare mura tinje su ndo akida ko
2: yawa daji shar ma da tambuka na wan fangai
1: ye da kam no zan biya za fi lokacin din duka insha Allah tana do
3: Allahu akbar
0: ba ma za ci jai zamu ba
4: awa zna re da kura za fa ta matre
0: yo sha kamu kamanza soro ya wono
4: san ba fangana kuran da fa ina do jaji aro cha ta matre
1: ye da Muhammad Kamslim da za ma ndero
3: ko am duman krika ta man kara da ma kada ba bange chilu ko amma no tru no ngi
0: mara aro fa zi jawo da fa zi yon
1: yo wono zuwan kuwa a yade ka tiya duron modu da mani na zuna wano kuru kandawa da isa ka lalangon na simtum ji duron modu da mani na zuna wano ningidin dere suriya duron modu da mani na zuna da ita yi lena wadda mbikin ba a wano
4: aribe a wanzu da fati ne gulzo
1: na'am
4: a wanzu da fati ne gulzo
0: ayin yari yo
3: ga usurin safka da
1: fanin ya zuwa da ka tiya suna kandawo ya kalan gona ya shimtum jin suna kurun nan gidin jeren suriya ga wannan gidin ne dun karara so so wadai da zan tsara zuwa gudunar ya ba
0: tsara da ciya
1: ake tsara da ciya gidin jeren suriya mode da dara ya kringin
0: yo mode sha kringin
1: mode da dara kringin
0: nan gidin jeren tsara zuwa ka shegulzu
1: aha mushin zero tare da tsin kin zunna amma tare da zero ka sai gulduna
4: har ma
0: kuma tare da cha gozu leono numa da goci ci jeren
1: ake kinawa mana zudin na kinawa ganya koro do
0: yo ci
1: ake
0: ci gras kun yana jero uje ka zero
1: ngala ma kurmina
0: ngala ma jala uje ka zero jamilo ni boy kimeli huma na mamare tumaro andia kurtura sambare ba program duro gam sendi barati da haturo sambaren baduro ne dir askrinya na daji korondi be ka inde zapsi chulo yai kan be asalun osha ningiri lan kon ngamia stemba no kuskayo no are koro ababula mala ya mate da kam zaya andiro zapsi daji kur korombe jiriro bunede silim jaye kaman zai mana da tamatu onon da so yai dai kam so ndiga ya andiro zapsi Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Naam, dumana jin dan bom.
5: Fatima Kolbote manaji.
0: Ya Fatima Kolbote nya kirnyen. Koro kani zamu yula kani mi kimin.
5: A take.
0: Yawa ja kirnyen.
5: Ada ko ja mai yawon.
0: Yawa ai manum.
5: Zaun jinde.
0: Zaun du zarcin.
5: Muhammad Kamslo.
0: Muhammad Kamslo. ada ko ja mai wa no Muhammad Kamsul ko zam
3: ko beti di Umar Arir la don baro tere
0: da ada jawu
3: yo kamu kwanza kala ko ren suru
0: Yo askirano aji. Kani zamu minala?
5: Asa anor pange.
0: Kuskado e aslongo sha ngirin kongme as temba de kayono. Aba bala mai.
5: Kongme ada chimba?
0: Ah ngiri maya.
5: Ah.
4: Liktimalik chingu.
0: Ko zo liktimalik chinono.
5: Gila zai da shi da chimba. Aji.
0: Yo na jiriro jiriro bune Salim jaye yono
5: na
0: jiriro bune de Salim jaye yono she mana ta motu mate
5: jiriro bune de Salim jaye korondare zau
0: ngira da le na korya ne ngira ya Fatima wishe kasadiro assalamu alaikum
6: alaikum
0: na amduma na jindan bo
6: Ummi
0: lambore koro ka ande zamu la ka an me kimin
6: Sike kikin
0: Yawa nda fanye ya
6: Surusurani
0: mi ayon Surusurani mi ayoro shar ku Aiwa mana dai manu
6: Yawa
0: ta wotoro mi mazu
3: Surusurani mi ay mun je kan mano kamu kwanza kangon samzo no
0: Zapsuna Ikor kaade zabu mina
6: Na koro tan hulo
0: Kaande dungo koro de neiro kolena madlan beji kiskan be aslan wosha ningiri lan kongemi asitem ba no kayo na babula mai Shino ni mai yo jiriro bune Salim jaye Bana da ta mun Naam
6: Come on,
0: Grajimba. Come on,
3: Grajimba. Bune dinya.
0: Shi kakalugi zamu mi kakallo. Shi gade. Ushe yumi lawan bore juras ko jeda ta magana. Assalamu alaikum. Naam, wa alaikum
1: salam. Naam,
0: duma la. Nya kirinya na babu kariya.
1: Kirima manaji.
0: Nya fanya.
1: Kira zora dan. Kore falin de yim zoiro tsa tolin naun da dai. Mustafa Tujanye zafi.
4: Yin.
0: Ai manu.
1: Yim zoiro tsa tolin na.
4: Ngala ababuka yari ma.
1: Na.
4: Ngala korom ni yim zoiro tsa tolin na.
1: Ah.
4: Ari baram mu agultin.
1: Yawa takkala kirzukura zauna mata mara kaka ya ya tambana aure tsu da inda korare yake ke.
4: Ngala.
0: Ai zamu mina.
1: A ka ando are zange zamin ba ko da zafi a fanye.
0: Ngala da ya kanye na. Ngala masha Allah go kam gade gana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Muhammad Bukar ne a korondo zamu hidro wolti ke ru.
0: Yo Muhammad Bukar ka ande zamu mi na.
1: Ah nda kuma ai ma abu gulama yi kana re.
0: Kiska be yo no asalin wosha ningiri kongami asitem ba na kiska yo no.
1: Yo are kuskare dai full buzuma ka fi arin nan gidi kongona su dai ba dai gani nan gidi kongona da su
0: yo ata zamu ma arba kwallu ma gulzu nda gabsu na zamu yi na
1: ah dai gidi na fantin biya gulle fantina ba kullata
0: zero fulata ya cin fulade ai ro gultin
1: ne fantina ya gidi arma
3: ne bune gullu ma
0: yo jiriro bune Salim jaye
1: ne range zango
0: Yo shi da
1: zamin
0: ba. Yo da so sai shati ma zuka ja wanzu to wandi dia. Da to wanduna.
1: Ka fi da?
0: Ah zero plata cin fulade. To wandi.
1: Ah shirin no zamin ba bura mun. Ah fantin din ya fa ngana ma an dun zama za.
0: Yo gari amanu yo kalkin da men yen.
1: Ah dan dia kin tulu ne.
0: Yo kin tulu meringo shi korodu kuman zuro zuzu na dia a sorna. Purun zimbe shi uwanu sala shi zin ya kadi kafiyanan shi zin diri kausulan nun ai nganza dun
1: ba sala na ma fasar na maya
0: ciwa gozi
1: da kuma za mu rani ma za mu
0: a kwale kwa a wajarbi a kwale barata
1: ne da ngala ala tulai
0: gade za mun ba
1: Yo bismillah da kin uskume
0: kin uskume ya kadwa ya landwa ya landwa de sun za jire mbe yono ai sudu
1: ya ai bure de
0: ya kadwa
4: kodo
3: ya kodwa
0: ya kodo ya kodwa ya landwa
3: ya kodwa
7: londo
1: yo ya kodwa ya londo de de maro ku fanti
3: ya londo
0: ya londo londo mbe ya kodo de mbe to do ya kodo
1: yo londo de ari maro ku zan
0: yo
4: ade do kodo de ari
0: kodo de ari maro ma ya kodo de ari maro ma anji so kampal
1: ngana alhamdulillah karna
0: ngishe bushe kasar mamar bukar goy bukarci goy kimeri umana mamre bushe kasar mu nyuro askanya na faraskram draw gam koroi kuma koroi zamu suburu skufal dio lar fal uskufal dio arak 0 au 0 lar 0 fal audio indi 0 lar arak dio a sa gawiya da ji koro ka ando ya rannu queen malmande me met council ma mustafa tijaniya baba bulama alai amatta da ji koro duta mangana ga na zawul rozina hari am patai rajin baba sa tijani
4: garai
0: kinda me jen
4: kin me mi zaptana
0: kin me umi kin me umi hari mana da shi ya ta moto da mamazi kaman zai shell ngam da bangami anu
4: yo shell ngam da bangami a fuska da kan zai sakin
0: ayin yari mana da yawan
4: abi an yari mana da yaro misalo kam kake da nunguma da za ku tuciro nunguma indiye isi a ku tra sirmin zinyaja da wuro fuska ke wuje shale ja wada grangai
0: yo
4: aringa naje
0: ba ma kamsel mai
3: da ya ma sai ku dina re tara in biya kamele ja za ule za an gar lan ta biya wannan katar ma fukan kin zinyawo shi can na da yaro
0: yo shi ma baksen ni ma kin zinyawo a tinin fami na ba kalim ta daram assalamu alaikum
8: wa alaikum
0: na'am du zawali
8: kuma Aisha Muhammad goron makon
0: Aisha Muhammad nya kirinyan
8: yo korondo ngeya
0: koruka ne be kin da men jen a ngo koros do izapti kwaltina men be a shedu ba Muhammad Borex apsina a jiriro bune de sulum jiya yon
8: a ari mun ke gelete
0: yo zero plata chim plata airogul tinon ba grema plata ude
8: ba
0: sai ke
8: asan
0: yo da kin da me je
3: kan zan biya da su
8: dan yau ka ce ke
0: kan yau wa fanye
8: yo ai dike ai kara karun dan mun
0: ai dike ai
8: kara karun dan
0: kara karun zam
3: kara karun dam
8: dam dam
0: kara karun dam a mamal kam san ta magana ko ra mun duza abin yiro
3: wane sun yi tabi
8: mami kan turu
0: mai yi waro turu
8: wanda ba ta ta yi
3: o kwaron ma yayin kudo fanta ma fango
0: yo da jen kwangam da
3: da kudo fanta ma fango ya ma fanta ma zamin
4: shari
8: kusa ta faldura ya
0: yi musa ta jani ala ababu lamaru
4: shari kwale kwaro zada ababu la zamin ne yi yi yi
0: yi yi yi yi yi yi
8: ai
0: dike ai
8: kara karun
0: dam mono ai dike ai kara karun dam nyoro bula sadina
4: yowa
0: bula yu shirono
8: tatanya
3: a o saudiya da shiro
4: yu saudiya ko ya saudiya shiro ko
0: nyoro bula bara sadina
8: kamande ala wasa
0: hada amin ya rabbi
8: ala kinga wasa
4: ani sama gule ani shiro kin ba
8: ani sama kuma ya ala ndiya za ko ala ndiya za
4: amin ya
0: zam ne kwaje
8: ai dike ai kara karun dam mono chirbo ya kita
4: yo
0: wala wala kwata
4: jire ndiya mana jire ndiya
3: kanari mana jire
4: ai waji ndiya
0: tabarakallah asgar jira jira mushe kasar ngila ngila mashallah ai dike ai kara karun dam mono chirbo ya sta ai na maza duwa
4: ba jira boye tin
0: acha
4: fatur ra kana kuma ide wulta godo chirnya karun yango zo
0: assalamu alaikum
9: Amin wa alaikum salam. Ngabonu tujani kondi gawatire.
0: Lale ushe nduma na jen.
9: Makura mananui kilini kimela na mangura wa zeli.
0: Makura ushe kasa duro. Koro kahanu mikimi nilaa kahandi zamu.
9: Lae kahanu mbea andako ya ge.
0: Kahandi ngombe jiriro bune disili mjaa yonu.
9: Jiriro bune ili mdisili mjaa ya chandu bulfok.
0: Ya arigi jawa udo.
9: Yo.
0: Mlaza amye kwenye.
9: da yake jira kuma sun ji filin ja wato ma wata rafa ta
0: wato ma har ba ba samu ai gulzu ko wani
9: ha da ga me na la ka ke kino
0: ka ne ye
9: ba ma sa ra ha ke
0: ye wa nya fanjin
9: ala ka ufer ne yan
0: ala ka ufer ne yon
4: ala ka ufer ne kamu kemin ya talzo ku ma zo
9: na
4: kamu kemin talzo
9: dalan
4: ya kamu kemin le jin talzo na su gure ala ka ufer ne yon
3: dan ne yasa ne
9: reta banda ma ngaye gulumin da amma wala ma ya sama bi
0: ma ne kamsin ngocci mu mushi
9: yawa
3: kamu chemin zu gangala na fursko na ya ala ka ofer ne da gullu
0: kai kala do sha
9: ala ya da ma sa reta sa
4: ngira ngira da ngila gori ngira yiro
0: ba gora jiro ka za duro
9: ala ka bara da
4: ami ya da jiro ya da kala do ar
0: kai kala do ye
4: gangawan
0: ganga da shi ai kuru wai
3: kuru
0: yo
3: kuru kan taram so babe
0: ya kullu ma biya sai sidi assalamu alaikum
1: Walaikum salam da wadukulewa.
0: Kulewa nduma na jin.
1: Ba Usman gari mana jin goro da jin.
0: Ba Usman gari wuce kaduro nya mai sabi ma bika ba dai. Timin zam na zina.
1: Nam nam galan gala wuce kaduro.
0: Ab arai bor timin zam so nduna ma bika ya.
1: Nam nam goro a bangana da wuri kirin ya.
0: Yawa.
1: Gala goro dai. Dai go koro chulu la yin.
0: Yawa fa yin.
1: Zo wala da ne rofa sarra.
0: Ai da zo.
1: No
0: yo mana zaman
3: zola zo
0: pasantuma
1: no
3: yo
0: yo no
3: dilen duzabchara
0: duzabchara
1: nam dai dai kamun korin ne dai mamai kamsulum
0: mamai kamsulum
3: ka wuri ni ta za kun karam umar adin katin da korin
1: nam kori zama
3: yo a zo ada
1: nam
3: zo do karina ya zo halden fangana
1: nam
3: kwa fallin zuwa gulluma zoro aramsu makar mafi yan kwa zoro we non una da are da kwa zuwa gare da notein ba
1: nam dugare kuru
0: go ba ma sati jai
3: zo fallin sen
4: zo fulbiyar
1: nam
4: kuma zo tuya mbe
1: nam
4: are mare
3: zo kan yi mbe
4: zo kan yi mbe
1: yawa bai zuwa
3: ah da zo kun yi kai rai wal tuk da ke ro
1: dai wure gara na tal din dukana da idan ne to ya saki kan dai zo andilam dai yana
0: zo andilam dai ai man
3: hu yaddare do kra
1: ka yawa har ma sai shi fa fasari ne ro ba kan ma ne kiyu wa da andilam
0: dai yo
1: ai corona ne kan ya
0: duna ai duk duna ka kan ya
1: kede
0: ngo wono diriyo bune risulim jaya yano
1: nam
0: ah jawa wanzu mati funzu mana dai ta
1: garu wano timba dai gere lande a kurjere me
0: gere kinda me je
1: nam kinu me da
0: kinu me zabkata kin fan men sita kin nyo me zabkata
1: nam kin je me da kin dara kin
0: kin fan men sita kin miyo me duk zabkata sandi me men tilon na men idina men ya kana me yidu ya gabsu
1: ne men tilon ne da
0: men tilon ne ngoma na da tamone azallam la azallam mono
1: mun gari na tinga ya uso uso kira wala
0: ba su ba su je kaso ya su je azallam la azallam mono koron de kin assalamu alaikum
10: Salam
0: wa alaikum salam nam
10: baba nji jani
0: nam ya fa yin
10: abba bula jakanai
0: abba wuce kasaruro korombiya zamien
10: ah korombiya biya koro biya ko nan ya biya koro aka yin kalande gana awla asuyen ka ukurin manda so jiri magiso shin do ayar kallo hidan shi ma biya koro ko biya ko
0: ndu zaptin
10: ah ndiya guna biya fanje
0: ayar hidan ai na manda awaya ayarwa
10: aha lutuna hidan yo kure na ba
0: yo ba ma sa
4: ka hu manda shin duro karro karro matarifi zai
10: yo ari fanye dai fu
4: ah matarifi zai matarifi sha kangale yin sayin
10: yo
4: kangale ari min gale na dai
0: ay ari wai
3: kangalen gauri
4: kangalen gauri
0: bura bura
3: sai
4: bura warda da kangalen gauri da
0: kan a matin da kuru ston din
4: manda man ston din
3: kamar cika su yin bere
0: yo assalamu alaikum
11: Waalaikum salam da wa tikirewa.
0: Kilewa nduma na jin.
11: Ar bula mod gana mai kana jin gon kimeri o ma na mamre.
0: Bula mod gana nya karinyan.
11: Ga irin momer bukar goy muktartiya uga.
0: Goy muktartiya goy kimeri ya.
11: Ah, ngi sore ya kala ngum turum bula ne. Ah.
0: Bula modu. Ne nyima goy kimeri ro.
11: Nyima goy kimeri shima mo. Goy muktartiya ro.
0: Nyima goy kimeri ro.
11: Yowa man mandero ndawa tukrewa gona.
0: Nyima goy muktartiya ne bula majai.
11: Lemde akuru.
0: Kuru wai?
3: O ma na mamuri.
11: Mamuri yana mamuri na ma.
0: Yo a uso uso uso kasado.
11: Are. Dawo are.
0: Dale ai ko romo.
11: Gore yaru.
0: Mm.
11: Deje ya tando mai.
0: Aya aya.
11: Deje ya tando.
0: Panu a baba. Aya aya.
11: Deje.
0: Gasheya.
4: Deje.
11: Tando.
0: No dai uno.
11: Sallo.
3: Sallo do.
11: Ai no dai, non vorrei che dai no dai. Ama brava zabo.
0: Ama brava ma non no di.
11: Io camzo ndo yele.
0: Io camzo lu fa nzira.
11: Da. Da andra
3: da. Da sei da sei do ko.
11: Ah.
3: Shilan cham ga tain.
11: Yo, pandama da sei ndi.
0: Yo da sei sona.
3: Sallo do ba o fe sallo zain da bana.
11: Da ye sallo da sallo jirin da ya kulse ne da.
3: Sallo tare.
11: Ah
3: fe in this allo then
11: ganni nim nan muyare
3: ganni are ma har ma ga o men da ko a wurin mare te dima har ma nan una fe so
0: da wa dai
11: for ma am dikima dimbul gusa
3: yi ah to dimbul kala mare kra ne fange da go la ri loran me wadana dan
11: ganni nim nan muyare ko a shidan do ko a sallo do ki
3: are ni mare
0: shida tam din mu
3: ah
0: bravo do uje uje kan da mun ba lumi ki ba le zana Goy kimeri wana mamure assalamu alaikum
10: alaikum
0: aba zamu mari au kam nam
10: naw
0: lale waje kilewa sile
10: walga
0: alhamdulillah
10: andela dai ban tigiya ka ne ba
0: ai ba da gamba
10: ayo ayo yo da inda da ne wallahi kike jiran je wani
0: inda ba nye
10: yawa wukla dai inda wani
0: wukla dai inda wani ta wato roba ban yawa ndu zabcin
10: dan duya kan boton nan karanga
0: duya ba ma saro ikira
4: ashara babura
10: ya da ba ma za
0: a babura maro
4: bola kole
2: ah kana mata jiza
10: ah agege
0: akai la akai ai
10: a kuifero manda gosu
0: kuifero
10: manda gosu
0: manda gosu
4: ah
0: yo ata ya uzadi
4: muri mare
0: dua sha dua
3: ri biya gudu da taran da ta masal
0: ah hero da shiba dua kija
3: gudu ma don kija la ku mira ya maro ko danya
0: aizo
10: mamuri zero kwa karake
0: uje baba mamuri uje kadara
3: so mara kijo
0: eh hamza gale Mumbo zero
4: kwaklaki
0: alama zaru zora sha kulle bare klaki bas tu magala shi azala ba lego nduma na jin Fatima wuce wadun ne kol batirin da so chare mu amel kamsu ne soruna da zamumi
12: kol batile umarare
0: na le umarare nguron ka ando ne ma
12: ha bo or frafo kon ko
0: ya wa ai ko romo
12: Assalamu
0: alaikum.
13: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ya wani fande?
13: Masa mai na gura da kolokolo waye je su da ganyen kijin ba.
0: Wushe ba masa mai na korkan mi kibin laka ne zamu min.
13: Ta ce kike.
0: Yawa fanyanya.
13: Wande fanzawa ka za yi yono.
0: Wande fanzawa ka za yi yono. Ai zumanu.
13: Ah. Zawon zuman.
0: Zawon zuman. Nan duyen.
13: Kullo shodo wanda hol.
0: Ba masa ci jayin be Muhammad Kamsin be.
13: Muhammad Kamsin
0: Muhammad Kamsin ngoya nya girje
14: a shi ma za a til
15: yawa borom ne da walti fanzu do
16: walti ganyen ci jin balaye
14: wande fanzawa ka za yin yono
15: wande fanzawa ka za yin yono ba ma muhammad kamsi
16: din kol ya man sarai kana
17: a kuratu ba bula wani an gidatu
18: angal kadum kulai ga wande yana do ba kalai ratartu
15: wande fanzawa ka dam ne
14: a now
15: zam ne yono
16: a train la
14: wa zamin
15: a ga yono nyo bula sadu
14: yo wande yo da bula wuro yuwa
15: ah
14: wande kanyi kulo mundul mai roga
15: la la la kwata kai
16: kulo mundul mai
14: kanyi kulo mundul mai roga
15: yo ai fuzu
14: ah wande wanda wa ka ba
15: duwa zai da
16: ah kare mundul mari kare da birtsain
15: ah duwa zai kwa kare ya ga sai
14: so
15: do alle ne ja sirin da
14: mun dillo saki
15: ya ro wa zai kai ya sai lai kirdu farascribe da din duk lawe kuma da karanta ba da mu wallo noma farascribe din ba masa a tijayya Muhammad Kamsul Makurba babla ma alaya mata rukura farascribe da ita gatkin ala farasg koronde da zaftuna kuro kirtu su doktoran patolan tamuna koronde sai zakin koronde zafsir daji botman da fuya assalamu alaikum
19: wa alaikum assalam ba wanci jani ababla ya kana wata kinin ne mai
15: ba wushe ka sarro ai koromo
19: Kora yare kwasa kwasa jiri ngulongo she kamji da ayi sun zo
15: kwasa dai ngulongo she kamji da ayi sun zo
19: aha aha ya wure sun zo bodai malmango
15: kanurin
19: ah kanurin
15: ndu zaptin
19: ah man she ganga malin da
15: man she ba
17: ba
19: yo dai bi andu ayi sun zo
15: ba mu sa ayi ngo zaptin
19: ba mu sa re
17: ye da kwasa jiri ngulongo she kamji na re shiro marido gulzai
19: angela angela angela angela kliwan tren kina
15: zafsuna
19: ah zafsuna zafsuna rajo
15: uja ba
16: malito
15: ato shi kamjin
17: ngulondo ngulondo ngulondo ngulondo gajin
15: assalamu alaikum
20: assalamu alaikum
15: wa alaikum salam
20: na tun doki lewa
15: kliwa su le ushe kan sadro ndulein
20: da le ushe uma ya minan gure lambore
15: ya minan yakirnya
20: yawa su ka tuka ne ko ngewa no
15: ayo no
20: tukwa tukwa ne
15: kongye wono
20: tukwa
15: tukwa ne
20: kongye
15: wono a ayi manum za wonde majin
20: ndu na
15: ndu ndu ya da ndu ya da musa tijai
17: a share mai kamta ne kole
15: kamsul
16: a kambo tuna da kuma du suru
20: ya
15: fa tukwa tukwa ne
17: kongye ndal tukwa ji kamar wa ko
15: ai gari zamu bi da gade be
20: na
15: gari gade be ya
20: yo awada
15: ya da ko ro do a
20: yo awo
15: kai ya mina ngurun la ambore fanti ya mina botum kam wono Mustafa ndiya wotte ne gaya assalamu alaikum
21: Aminu alaikum salam bakura malani nguru wa diri bindi anya bo
15: ushe bakura ushe kasadro
21: sale ushe dai mama ma ore kin mama taro
15: baba sanya panje
21: da so son da so da
15: da so man da so da
21: da so son da so da kama ko lero
15: ai man
21: da so son da puru mana to mutun ma
15: yawa baba sango kala
17: da son da so da share bakura rukura no ngui ne
15: ya mamam kamsulum ka
16: mamam kamsulum nyima wams
15: bulai jiro yuin le
16: saudiya yana
15: news news saudiya chano sana
21: alhamdulillah ala ni tamam sare
22: awwa zina da
21: nam
22: dai kam sawan zu kala kaska ya da dan zu wanzu da sawan zu da liya da kan zu kala kaska na wajin duro ne wanda kom za yi
16: kan rifan ma
22: a ba hanga kanuri yo amma la ngoron yin gidiyen ne koro ajafa bo zain mare koro shar mare a wodo ne kanuri a fox sana mai a furtu da zain din ande no tunde da
21: a wai no tiren julwa kam ga me sizon
15: yo da awon konuka azuri ta faru da
16: yana da an yana da
15: a ya kadu ne futu gulle da ne futu gulle da ne kadu ne suro zikara aiza audu
16: julwa
21: kuwa tam gam ne shi zai ja zirin shi ja ka zirin da
15: ko yo yo hinga so man sha zirin awa sha gurur wajiba
16: da ingala
15: cham zirin fi ko na wanzu
21: zirin ko na
15: ne wuce ba ko wuce ka zadiro
21: ane
15: ingala ne ne ingala masha Allah karatu
16: na
15: for scrum don in duk labe dan rason kilometer fiskus kun da uwa hillan fm tam tam don in for scrum adiro am sai kasali zara farasun do ta min duro askaran da tan da sai su su doni jemi do electoral and farasun duro ko sai sana wudoni nan duro farasun da ita ga kai kin na so nan jiro askaran yana da jikiran to foto doni ada doni farasun delan awa doni kamso da yin ja sana so san do taktuso awa la doni gaina kuren fantin ba so amso do fantuso da jikuru awa doni duri electoral land and ya karan zan ma dai su runan darasi kotezo kulasnum amso duro noto da shima faraskram dia on gaza zira da ji te danye nan jiro askrin yana assalamu alaikum
5: salamu alaikum
15: na'am
5: da modu bai ko yayi bane shekwa na jin
15: ba modu ya karin yan
5: ko ni shima awoyin di shilan riwa ba
15: awoyin di shilan riwa ba da ayya ayya ada ko romu
5: Adam
15: ko yawo. Ndu Ba ma sati jani mbe Muhammad Kamsul mbe Abba Bulama Alaya mutum be.
5: Ba ma sai ga.
15: Ba ma sa zamni wono.
17: Ai ko rodo?
15: Awa ndi mbe sandila riwa ba wono ayya ayya wono. Ba ma sa ai korom du zafsa.
5: Ayyo no.
17: Yo. Korom awa ndi ai gulum?
5: Awa
15: indi shiga
5: na
15: riwa
5: ba.
15: Riwa ba.
17: Yo lorsa ayo ne. Lorsa krawo godra ayo ne.
16: Lorsa krawo ba, krawo lorsa ba. Ba.
5: Ade ma
17: ka.
15: Lorsa krawo ba, krawo lorsa ba. Sai indi so riwa ba. Ade ma.
5: Ade ma.
15: Askarin yana riwa ba modu.
5: Wala ko yin falle be.
15: Yawa nya fanye.
5: Yo kakagun zanye waje.
15: Ayo no
17: yo
16: mai butu
5: ai ka ka gudan ne waljia
17: da ngira da sha ma zamu yi
15: yo ka ka gudan ne waljia
17: ah
5: ah
17: yo wa ni ka ka gudan ne waljia kare dai ai
5: dai dawa
15: yo an ya rizo
17: a sha kwa
16: a wala roka tene da
17: katim ya kwa ka ka gudan waljia ba kwa
16: ngirye zana
15: waljia madam ne goni botu go dare gonyen assalamu alaikum aha kam gono amma waktu da andiro class uduna da jikuru karto nalan kasar faraskram da da koluyen ko to karto sai da nalan ronyen koran da don zafti ma da zamiya da ji faraskram da kasar koluyen shi do ne kuma jiriro bune silim jaya da kuma zai aro zuna da musko da na ci da nan no zuna ada au jaro cinau jiriro bune da silim jaya musko da na ci da ana no zuna dai fuye ma da shi ayyuno
17: flata
15: ayyuno
16: zero flata cin pula
15: da kari bulbulamiro gulcin non zero flata cin pula ta magana shi zamena zero flata cin pula ade koro ba gare ma bula to re jaman korwari iko kamse zafsa tirayi won da ji ta danyen yuro askan yana kasa da mu da ji amda da loktualan faraskram da kirin zain na bo zain na kur loktualan gosa isa faraskram da rupta na askara da ta nase su su da ne malmuwan da ne kowon zakonuwa ba hamar sati jai ade ma kuro mamad kamsul ma baba bulama alai amataro nan di kirin to duro askara da ta nase a hayana tumaro wanda ba ruwi fito nan diro a hurmayana ide ndue koro zumbi ajuro lono marasu rozu zuzu kuru faras karamdoro gai kafa loktu ndefuwe susudo ni loktu alal amkonda fanuwe roma bunu tijani kondua faras karamdana ndue doro yekuche itakat kuko kuru tu kapsuna ndide ya suru nilewa ilan kurno wasalam
6: kamar mana jindiya

0: Mukosaka sendiye sonda pareza nan karo.
1: Tinno wallo no ma yimla misa kan tawjunni kan zumenti lona gaska do ne gorom dardadi na FIFA World Cup lan notina ma da bakta baditina ade makuru suro da ke lado ne yimla da kan tawjunni kan zumiyo de riaru baktin made ndi fara karabka Haiti ya Scotland ya alama sa indibinero de kelten naji karabka Australia ya Turkiya alama sa uswairo de kelten karabka Germany ya kurakwa alama sa araka kajiriya lansendie da kelten da jisa larbine lan karabka Netherlands Japan na sendie dare laro da kelten ro bayantina da jihar mikrundun deso hawar da kelle alan dare do ne hawaran da ro kashi amma kawo karin samge chino kala hawara karnuwa da waltike gonje fanwin yandi hawara fanwa kilanga hijra do ne bla malafaturi kuma na abadan mida kalaktina aiye ibare nan giri kuma da dukara wato kuru hawara fanwa kila karafa la na tukilan zai ci tubirin mimiya ya ci dan jololo tratti ro kuma na di wailan gozina ka kallaktu ibare nan giri da wuri bari tuna lan aiye kasu kusin ya suro kire barnoilan dai da jiro hawara fanwa susu yin jiro hawara da karakana ro injiniya wanyen da kalzina injiniya Amina Adamu Aruko Nyendi rokile wantu suno nyen, say lok tindi fuya.
2: Hawara adi Aisha Mustafa nendi rokrazi. Gwamnati Rodowa Hazana.
3: Ngao adien, gwamnati ya karapka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina maada fasal numdao jami rokalokturo.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentilon suwailan itagatisin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Darasan.
1: Ngila harami kirintuso kuruma loktu ndisa uminti meluko unakal kala loktu doni nandia sawa nchire Hassan Muhammad takilu mkoltie amaye kawudrofla ya ndetamta manandibas na nkaro daur tina maada kronu.

0: Angela Zoro uwa daya uba daya Nigeria karantu so adu paraskaram taman kariaka suye nandiro ishin radio ndarasulan mita piskun uskun nuda uwa karantu so daji lamardo taman kunguna dola Amerika yadu dufallin yarya kan filarin dola faldu dufallin yarya kan filarin daji real makaye yarya kan filion ade makuru kunguna do iroe faldu dufallin yar arakin mion kuru ade ma sefaro yadimia si sefadie sefadu du du indin yarya kan fitulurin ade kunguna do sandi diyawdu kuru ade ma shi kandawdo fetri yare tamanzu dufallin yar un fiakin luko indin nudda pilarin yakinna kurushi kandawdo gase die du indin yar dion pitul luko dion nudda au kongari piraklaria ade ma shi shi kandawdo yi buridete gase ro yadimia shi crowns uwa maadu du uskun yar tulurin arakin kuru kongari pilarin yakin na shiyai daji fal crow fallo walja crow du falin yar tulurin pidion lukotilon daji kirintu so ari shima awado muhim fallandiya nandiro gulukin die fal laza daji nandiro diwal telefon ye firmya awado kasuye na shandulan fallandiya ye ranu andiro hawar sadwi diwal die telefon ye firm gata shima sifur fal sifur uskufal diyaw la arfal uskufal diyaw arak sifur awbi sifur la ar sifur fal u diyaw indi sifur la ar aw arak diyaw go kam la zoli salam aleikum salam aleikum ayya badi wol kam zala salam aleikum salam aleikum ngila ba kam zana shey loktu fondu ya waltuno bono ngo kam gadi gana salam aleikum
1: wa alaikum salam dawa tikile
0: wa tikile asle ndwa mananyen taman kare aka suye
1: mashago manguro malare wakil doni prepare radio kreti manaji
0: ngila bahmad abi bayenno ai taman abi andiro gul samin kuma har
1: taman kare ka suye aure gulyara na tri sono so kare amuse shiro ni sha minara la boda inde shi fokalwa yare kredi sal nera duara klan sha yuye
0: Kulusan
1: kalusan kelan nera yer Indian cium ciumnya, anda rasa kira? Amu tu kita dia nera yer iya kini cium cium salah dia. Dan apa pun nengam kalusan nera mian mian ribar orang ni. Ama amu suruh wajib dia.
0: Amu suruh wajib.
1: Jawa siapa yang kuru kau doni robaris? 50 cl saja, ama kermaris 50 cl lo kalau sana. Nimkuran zikir, zarala sata ana. Kering tu falis robaris. Nera dujio yar tulura sai mi engine surorin sai amusu fito dia falo so nera yar uu shale dia ki ay kuru ko ganaro ni sha pop cola lan no danare buro ngawlan du indi nera yar india shawi yendo kuma du indi nera yar ya kar walduna she sai main engine suro credit kuma misalo kamla wujir lazirin audi sartula kamzain ma Gairin amu suba maris, nera du indi yer uwa ya ile diyan. Amma da ifolfollo wallo no ma, tala yer indin shiun shiun nesha le diyan.
0: Ngala.
1: Shia ikuru multina res. Krenzi fallis, nera du mien ya kin shia yue. Kuro du mien indin yer uskwado, amma yer indisa sara du mien ya kin wallo.
0: Dire.
1: Shia napti nangam se findi deri suro krenzi eri. Napti falu ozan da nera kila yer arakara kin krimaro shale hiyan. Amu su kipto waliya. Chia yukuru sik njini gongwa nyeri. Krenzi falu sai pindi da rishi ya suron zurin ishi da nati nan gam falu san kala ne rayar fluorin ciwo na andero ishi ande kuru son falfalo amusi yayi amusu bayayi ne rayar kuskus crusha la dia shi yayi kuru nutrient milk kura gana be shi kura mar du arakiyar flora sha un amusu ba mar nasariyan da yale aka yuya ishe frigiro ikiya shi nati nan gam sai me indin suron zurin crank zu falle da nati ishe frigiro ikiya amusu fito waliya ne rayar arakara crusha la dia gana man zure kuru shi crank zu falle sai fili da restaurant din falu wasan na tubiya bobo kutu da insha no zana bobo ide nera yar indin ci un ci un insha Allah ide shi ay kuro durun mulik shiro gullai na re shi kreng bi falli sai ne indin surodin nera du tulur yar araka na sari edin yuya kuye frigiro ike amusu tiktol ya nera yar tulur tulur falu wasan insha Allah ide shi ay kuro mineral zo shiro go fresh sai ne Crank zirin suya ke nera yar uwa ke nafi nan gam sai me indi surorin da falu wasan nera yar uwa sha ladiya
0: ngala
1: ke ay kuro mineral zo sha fearless ko da inde crank zirin nera du uwa sha yuyen ke sai me indi suron zirin da falu wasan nera yar uwa sha ladiya sha recto ta ma ka wanda fal she du uwa ma nan gam she sai me indi suro crank zirin da falu wasan nera yar uwa sha ladiya ke kuru fanta kura robai mari sha ko kara ko kura da samma kawon zafal dudiya yar tulura
0: nan
1: gam sai me indin surori da falo hotel nera yar uu ro sha labiya da kasarata ro amgare klazo lembe
0: amgare klazo lembe ngalazo maro ngalazo ro ushe kasarro she kasaduro daji a kruntuso daji nan die bonu ya ranu andiro taman awala yuwai gulsawi aubi awala zoro amsade munad zana nonwa da taman zu nonwa ma andiro ranu gulsawi assalamu alaikum salaw salamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duwa mananye
2: na'am mun ga ba kace ngurum assalamu
0: alaikum moment taman kariya kasu ya ayan dira gulzamin
2: buru hawalin ala dira kuske zai
0: amin
2: daji kuma aure zauro hangane girdina dai na sha simintiya na sha buloka na sha kuma refilling gas kuma buri da tayada har zauro shi da ada krizina kirmare
0: gana ce zina ya
2: sai daji kasarataro daji siminti kasarataro siminti kuma kuma ya lo simintiya wata da dai daji bufoli nera dumi odi nera mi aro sai daji
0: meudie ri wallo no
2: meudie ri manera mi aro tele ku maudia ko di manera du mi di yer tu aro tele
0: dire
2: daji buloge buro nera yer ya tu no yer di oro lono yer di oro ku manera yer uro lono inchi to gosse
0: yer uro lono
2: yer u daji kuma da
0: linga
2: so ichea inchi to gosse inchi larno wazi inchi to gosse
0: yo to gosse
2: yawa daji kuma da yawa yawa daji kuma da na chakin da yoro ishe ya petra re ida falli nera duwali yer diwin pindi nero tele de duwali yer diwin chak nero tele de
0: yo
2: daji da kasara taro daji kuma wada daji lame kusuwaro yukuna da refilling gato de ngana de kilo keji falli nera duwali yer usuno tele de keji indili nera duya kin yer arakin
0: ya kin yer arakin
2: keji ya kin shi manera duun yer diwin
0: jire
2: keji uru nera dolar
0: jire
2: keji ara kuro lono ma nera dumi o yero spa
0: yo wow
2: dai 10 keji di chimo nera dumi no iskun 2 keji di nera du findi indi yeruwa dai 25 keji di chimo nera du fido du fido luko won 50 keji di chimo nera du filaro tarajin da gala ne roki skedu
0: amin amin amin
2: ilawanti
0: ngala zoro ba mamman ngala andiro taman assalamu alaikum
2: ba matallah
0: dawa tikilewa ndo mananyin
2: dawa tikilewa
0: kale aslai
2: alhamdulillah masamai na ngura dan kolokolo waya inde kidiya ganyan kijimba goji
0: ngala masamai na taman ayi gullumin go andiro taman ka
1: saman awara ga na dog dog la ga macaroni iri kuma viral a kuma shakare shakare ga zaina ne
0: ah
1: shakare yanzu da naira dufal
0: dufal
1: ah kin kafalan bayan shi na farawa wannan shi ga na wurin daga na fuska kuto a ga na sandi amma buri zurje ne full pack full
0: pack kujera kujera
1: shi naira dufal naira yari a karo kala
0: gila
1: hari shi ma wurin kurkuna ma kaman kare kafi
0: gila zoro ba masa andiro awo indi gulsa am gila zoro gila taman makoronia taman shankafaya gila zoro kirintu soranno andiya bonu andiro taman awala kasulan yuwai awo taman su manu non wai andiro gulsawai salamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba suleiman da wa tuklewa
0: kilewa sulei dan na lo kilewa
2: kilewa sulei
0: alhamdulillah
2: ngala umar habib ngora gambare wa til karaka da karantu
0: ngala wa umar ai loktara andiro gulsamin
2: taman kare aka su yala andiro kiske su
0: amin ya rabbi
2: sawai ahmad shagoma na shakar ya amusa ya bayan turna bobo duriya yar ne fi na ranjar suna
0: bobo duriya
2: bobo duriya yar ne fi na waje a son duriya ma da shirgul zai
0: shirgul zai amma ne a kura ma da gulzuna
2: sama a warra shirya da gulzuna a duriya
0: kura ma new tay miligwa ya da gulzuna shirin
2: sama gulzuna duriya biya bobo yar ne fi na da shirgul zai
0: alabara tsiga o kada ya gulzishi
2: ari a tsira bushe bushe gulgana
0: ni ai andiro kudum
2: yo mamma ne yana sha a siminti a block ai gana lezo kullana na ka an zurin goke coin
0: yo dai
2: a ngala siminti a shi kuma block a da shi siminti a da kuma ro shi dongote yambe buwa yambe a siminti shi kuma a buwa ya da shi na sha sha sokoto sai ma ari shi kuma ro a sakin garma kai kuma kuma duran gawo kalaksana nan zan saladin mare shi buwa ya da domin yakin ya yar uwa domin yakin yar araka gulge
0: yar araka
2: domin araka domin yakin yar araka shin a umar shi buwa ya
0: mare
2: amma dongo shi buwa ya mare amma
0: gote ne da mare
2: dongo te mare domin yakin yar uwa kace zan na yara miya
0: da so mi audio ya da
2: are shi mamma ne kuma shi ka guduna wani awa shi siminti din da yana yomi nan gamdin da sa saraina ma kuma shi nan gurin zai guduna are domin yau dire ma wala wano
0: company din kan boso indi ma nan din
2: company indi ma amma company la ambe da shi an zuwa ya lashiro guduna be shi company da ya kamata da na siminti din amma shi kan boso kam sai buwa ya shi mangu so da cece dan gote ya sha alma amma bi aka ce zan naira miya alma shi a buwa ya naira domin ya kanyar araka dan gote da domin ya kanyar uwa
0: da blok
2: na sha blok yawa na sha blok yar kuma blok mu koyi shi boxin ma are shi inci araka are shi mu koyi boxin ma are naira yar yak amma shi shi inci lar mu koyi boxin ma are naira yar jew yokur injin ne be shi sha boxin ma are shi injin ne ma are shi inci araka are naira yar on fun amma inci lar shi injin ne sha boxin ma are naira yar arakan fun no are yar sha boxin yokur interlock be kuma ra shi 1i gina ta are shi falfalle sai fiu wani naira yar araka du araka ro sha saladin amma kuro shi ti gina ta be shi double l wa shiro gulcin ma are shi sai video falfalle sai video are shi ai naira du araka ro sha saladin amma kuro ma shi kuma na shadow ne kuma espresso ngai jiri cross and jiri ngai kuma drizzle ngai blog dum dum gana ku kura kura espresso lan saladin ma are follow so shi naira du fallin yar indin no sha saladin
0: follow so
2: fallo sa dufallin yar indin amma kur 8 be shi gana kurra shi ngai shi interlock ko kuma da fallo sa shi naira yar ura sha saladin amma kur siminti da kuma rashi shakare ne rokol za au tasa ne rokol za saladin ma shakare ne au buru na naira yar tulurin fi wanda kuma yar usku shi tasa da au buru na naira dufallin yar u wanda kuma naira dufallin yar arakin no sha saladin tasa da ngala da ala andaba zo nda su ya klasa da yace
0: ngala wushe kasa duro umar habib kirintu so proskram taman kariya kasuye kirnu ya karau radio ndarasol lan mita fiskun uskun nu da uwa ane batalla gana lan lenye isha na danyina ndabkuye konyen

0: Ba, ba, aisi kusuro ka wa adi yandi moto litare yadu nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yartaye na nguro ndero mfulangzi?
0: Aisi kasu wa pita yartaye yadu.
1: Kwa sa pita yartaye adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kasu wa pita yartaye yadu kam lorjin na?
2: Feroing, tawadu maru kam lorjin kila loktuye nishare itia.
0: Mama kasu wa pita yartaye yadu warizu nadi.
2: Feroing? Auriti yasa tunadi, ama sonyai andie ranye klandi ayit kayen diwala allan.
0: Ba, ayiso diwala adu.
1: Andere nye kwa sashimada kalien, musko ndia kila kilantulka, jisa kata kinza, kumbundia shawaru geta, kara kiskaya shawaru kulta kuru ade makorkondia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorinde su aka da baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fitayar tayi da kalliyan kauri adin daraso nan diro sudu.

0: rabi kretin da zai kuma radio waya mana da furim gata botu broken awol me hello assalamu alaikum
1: wa alaikum salam azinkan
0: da bato klewa
1: klewa sale
0: nam duma na jin kurun dara nan da aboni min
1: ababula jakanai
0: ababula jakanai wushe kin share for scrub da tamtama for scrub do lale wushe hello hi rokrawo mamlan beje ya kasan da komun san dilo lale wushe hello hi daga gimin
1: for scrub hello hi
0: adi loud
1: jamin je bala jakana kuraba gana ba sa duk sura hello hi na clear train da tozana sai rubuna
0: gila masha Allah tuma idin nan ya sumo karo ila krinzana
1: yon da kwanton gulman guro bulin kute share hello hi na
0: tuma idin na she kamaro nya krinjin na kara
1: goyin bukar bala jin tule share hello hi na
0: tuma idin na she nya kamaro krinjin
1: da jamin je hatan da rata ne kuraba gana ba mai gane ba duk sura hello irin da tono na
0: masha Allah te da yin yura screen lock tum gon man dia lock tu wala botro Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Wa san darasa.
0: Da bato klewa.
2: Klewa sile ya gana musari.
0: Ya gana musari wushe ki shero faras karam de tam tam faras karam do hello hi ro ki shero.
2: Faras karam hello hi.
0: Lauta faras karam.
2: Da bato darasa ne sam ma san ni kila amara ne la tana hello hi mun
0: ma. Mu ya da je titi zaro hasan kan ne niro hello hi sirina.
2: Kran ya ne sam ma so san gire hello hi mun ma.
0: Tuma irin na kamaro nya kirin zain.
2: Kantu takin wacere hello hi mun
0: gila masha Allah da shiro dibino anno zuna amin dai da yayi ras grela lokto gorma da lokta la botro we hazar kale shiro hello hi gina kamsu zubonu balo ya gana

0: Allo, salamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam. Duma na jin.
1: Alaji kana makin kana sura mai ko amuriya member karam karadio
0: kan ki. Gila masha Allah wishe kin shiro karam mai ko mun san dilo hello hi tagad kumin do.
1: Masha Allah lokta Allah ni kana ma ida wani ngara sun ya san ma sura ne jira hello hi.
0: Gila masha Allah.
1: Masha Allah dai ga wani nan kula ma Mustafa Ajiri TVN Fantasy ne ma ti jare lan. Jiro hello hi luna.
0: Tuma irin na kamaro nya kringin.
1: Dai karam karabi o karin ku ye ya manna saka tiya men ba de dare ka suna san ma san jiro hello hi luna.
0: Tuma irin na san nya kamaro kringin zan.
1: Masha Allah dai ba na waina ma Fatima su ne manna san ma so san jiro hello hi luna.
0: Gila masha Allah te dan yin yura screen a lok tun gonwa dia lok tu ala bo duro.
2: Hello
3: hi.
0: Allo assalamu alaikum.
4: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam.
4: Assalamu alaikum. Basan kan
0: da. Da fato gilewa.
4: Gilewa tsalai.
0: Duma na jin.
4: Aji zan ruwa jari.
0: Gila wishe ki shiro faraskaram da tamtama faraskaram da krauma mi akoko mu mi asan dira hello hi tagad kimin do.
4: Burkena kan niya di wana ti dandara ti
0: kuma. Masha Allah te dan yin yura screen.
4: Toi Fatima ngure imma ku da gilewa.
0: Tuma irin na sawan Fatima kamaro nya krinyin lewa mai sumona ro.
4: Aba ku tare mai rosu zan ne ya.
0: Tuma irin na she lauta kamaro nya krinyin.
4: Ba ku di shi mai ko kan dukkan ka ba ku tare ku da ne.
0: Gila thank you so much. Te dan yin yura screen na loktu ngon man dia loktu Allan Boturo.
2: Hello.
0: Ara mi krin tun de so ndan dia kan gese go zin daraswan krin no in kilometer fis gus gun no da wa felan zai fe. Faras kram da tamtama faras kram krama sar da tunai daga sin hasad kan ne kamalo kala kuri sent ro jim hawar tarce no sunan dan jiro faras kram da da tunai daga sin faras kram don ye krama bonum hello hi shiro daga kuri
3: hi.
0: Allo assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam hadar Mohammed Khan
0: da fato kulewa
1: kulewa zai da bulan da kira
0: bi alhamdulillah da lamara
1: Lebarazi pula amar gana mana jin koi kemeri bo mana mamri.
0: Gila wishe ki shoro faras karam de tamtam faras karam do krau ma mo la le wishe hello hi ay tagat kimin do.
1: Gira ma ay pula yero ay tam masoron da ko do gunung na wate ma ina masoron kunde na re.
0: Gila mashallah.
1: Yo Aisha gwange do da Fatima gwange do da uriya Fatima mo iduriya sa yero da ko do gunung na.
0: Duma ida na kamaro nya kirin zan dub do klewa me son wona ro.
1: Gero mchi wai au nayi nyiro zana biki au nayi injina da nayi ditoro nayi enda afte ndo kununa
0: ngila masha Allah tvaire na kwaro ja she krinjin liwa me moyera no
1: ditwa yero wai tere ama ndiro tun ko luma ma she ko e wanja no zana da sa ndiro nayi ditoro wanti ke ndafte ndo kliwa kununa
0: ngila masha Allah te da nyiro askri na lokdu gorwa dia lokdu Allah boduro
3: hi.
0: Allo assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Duma na jin.
5: Ba san kamun mu zero ko kala ake mana jin.
0: Duma na jin.
5: Mummuri zero ko kala ake.
0: Yo. Wishe wishe zero ko kala ake. Wishe kin shoro faras kar da tamtama faras kar da krama mu lale wishe hello hi tagad gabi do.
5: Lale wishe hello hi gudi krama ro.
0: Gila masha Allah.
5: Okto alam ga tike kam da koyin fanguna dukkan hello hi gunna
0: gila masha Allah tawari na ya kreza hello hi ne so monaro
5: yawa kurman da krama bai da an fato fato da dukkan hello hi gunna
0: gila masha Allah kuru zero kwa klake tum do krama zubaro mojin
5: wasan kan ha ude tukana ne yugo lokana tin gumuri aman yi ye kwa ngai ma wani mataji kaltu sunna
0: Gila dai dai dai ras grera.
5: Ani maro ogdonin ga yati ke bi amne ko yi dukwa zan do jo ko ka ce di kwange wani su je ba san.
0: Gila dai dai ras grera. Dai lokku.
5: Ani ani le ga wa kwa kal bina.
0: Are are are kwa da uma yese nya bana ge le ne maga yeru yet.
5: Wallahi amma ta kudu ti bayin kudu ti jin sana ra dai ga wani ge de nun wi dai wani ko wani sun ne ran nun wi.
0: Gila gila diwa le kara ala kliya sha suru.
5: Ani yarabi
0: gila masha Allah te da yi waskrena zero kwa klake. Allo assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
6: Alhaji Hassan kan radio Darasan.
0: Da fato klewa.
6: Ya sai tarar abba bakar yari man gure ki zanne mana din kuma ngana tsero kwan jin fili yari man
0: yo yo ngosha ubul dana wa ci ngora
6: ya sai ya ke zin suna tilmar man din fili ga
0: glawo je ki jaro faras garam je kira ma miya ko mu zan dilo lale wo shegul tagad ke bido
6: lale wo se da ci bira hawalin anti aisha ba lai yari mai kamu ba ma mar gani salin gure ki a ce le sala ci hello hi gulun ngana
0: tuma idan na kamaron ya kringin hello hi ne mesu mona do
6: da je tin indine anti aisha stars kama kwanze kama julan fajin bangura kale re da shiro hello hi gulmuna
0: tuma irin na she hello hi ne mesu monaro
6: da jire me kam yanza na bar kutta gunjan tu sai na zana kam la karan kutta kam la karan kutti aisha gonyi mahmud girali man je shiro hello hi gulmuna tulan ki ne ba ta
0: gila ma sha Allah tuma irin na so karo yala nya krezaro gila da jarabi krintin da so Allah dare da jira foras club de tab tab ma foras club de hello hi ro kashi su zawan ci da yaba bana zan da foras club da ita katu kana ta na so engineer ko ni hafsuna kurale ma fule ki jiki jinan da su foras club da nan diro ita katu kana ro wannan da sai love to huya fajar rao.